aje ki agbadura olorun gbo pe wa ogo ni fun oruko yin jesu christi oluwa wa oruko mi ni alufa mose ademola gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nu we sam keta dini ogbon to ni oluwa ni mole mi ati igbala mi tani emi o beru bi e tin lo eru po ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi re tin lo gugu eru to wa laye oluwa ma be le danu oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara gbogbo to deru ba oluwa o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ti agbara satani to n do de lojo na oluwa yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

0: o ga to ga ja de bayi bi meli ti fi die mule
1: oh yes sir
0: o ni asepa ni
1: o eh ada ni yo
0: asin kin mo gbe
1: asepa
0: iwe exodus
1: capisius
0: exodus
1: ori
0: ikini ni
1: ori ikini ni o
0: exodus
1: oh yes sir
0: ori ikini ese ketala
1: capisius olorun
0: o ni won si asepa
1: ada ni waye
0: yes
2: awon ara egypt
0: yes
2: si won awon mo israel
0: yes
2: si ni asepa
0: ni won mu won si
1: capisius ni asepa
0: asepa
1: perisha
0: oda
1: babe o
0: tori won ti retreats egun
1: perisha
0: e o ori re
1: capisius
0: wi pe ama serule yin ni asaga dabi ni
1: se
0: ni ko dola
1: oruka jesu
0: nabe fun ile yin
1: oruka jesu
0: ti ori re ti seru
1: oruka jesu
0: mo ja jare me jare o jare o
1: capisius
0: awon baba wa ti se
1: mo
0: ko si si
1: mo si mo
0: awon si ru eru ese dede won hello
1: baba mi o
0: o le ma je baba re to mo
1: capisius
0: lo se
1: yes sir
0: o le je baba baba re tabi
1: capisius
0: ile ti baba baba re ti jade so nge
1: baba mi o
0: baba mi o se mi
1: oh yes sir
0: jade la begu jade la begu jade la begu jade o Ọ̀gá kàjáde.
2: Ṣùgbọ́n
0: ṣùgbọ́n
2: àwọn ọmọ ìgbẹ́kù.
0: Àwọn ọmọ ìgbẹ́kù.
3: Miracle.
2: Sebe.
3: Mosebe.
2: Ati Astra.
3: Ati Astra.
2: Alufa.
3: Ati Alufa.
2: Pelu awon omo olori.
3: Yes.
2: Ninu awon baba.
3: Yes.
2: Nipa ile baba won.
3: Nipa ile baba won.
2: Ati so won.
3: Gbogbogun ogun wa o.
2: Nipa oruko won.
3: Ati oruko wa.
2: Ki aya soto.
3: Kini won se?
1: Won ya soto.
3: Won ya soto.
2: Kabesi o.
3: Ni ojo wo.
2: Ti won si joko.
3: Won joko.
2: Ni ojo kini.
3: Ojo kini.
2: Osu kewa.
3: Osu keno.
1: Osu kewa ni o.
3: Ojo kini.
1: Oh, yes, sir.

0: Christ, a ye cow to a ye cowsy. A dupelo baba mi babare, Jesu to se mi logo, lo se mi dada. Ni o se yi, o long bao kwe mi ati anwe ni yi. Bi wan se yi kao to, ti wan yi kao si, ti wan so epo se, o long bao kwe wa. Ogo ni fun o Jesu, Jesu o yuwa wa. Mami se le dide, le dadi e dide. E wa mu wotu imbe lo wan yi e mu dani. Amok pa se, o se yo di o se idono fun o. E ko le o, bogo wo re to ti ha, o long yo tu wan le. Ipinu Olorun fun aye yin yo wa si imuse in to mu oko mu ri owo mu dani ni ose yi wa baje o gbogbo eto re to ti lo emi mimo yo da pada idunu yo bere si subulu ayo angeli ataye ro yo tun aye re ro angeli ataye se yo tun aye re se okan yin yo si bale ninu ose yi oda o wa lowo lowo sami wa lowo lapo wasi lowo ni banki in the name of Jesus Christ eyan yan fe je nfi gbogbo enu so bayi wi pe a jo ki hallelujah nla meje ati ogun merin a je mo kanla mo nlo sori Facebook YouTube and TikTok ni ago mefa bo ni aro kutukutu yi to ba tun di ago meji la ma tun pade emi ati yin ni se wa ya yin lenu gbogbo eyan omo Olorun ose to wa nu eyi ose re ni eto daju ni pe oni 77 ninu oluwa lohun se nkan meje ninu 77 ti osu yi ko to di pe ma bere si so ati ba se ni oni yi enowo yan mejeji soke afejo ki hallelujah mummy wa kan fo si waju ni meje ni somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo eyin omo olodun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agba laye je nso nkan fun o ki o to di ale loni irin ajo re yo ti pari si ilu ogo wa ni idi pupo lati ki hallelujah si onile ola oba to mo mo sanu re ohun olodun lele ise ti emi oluwa ni ki nso to ni je fun yin o nbe ninu we Matthew chapter 7 verse 7 Matthew 7 7 ko to di ojo 7 7 bere nkan to ba fe o ni e bere a o si fi fun yin ko si n to bere laaro yi ti o ni wa si imuse e to wa daju emi gan tun ni ti ma bere fun yin na wo yen si waju olorun to npin ire olorun ti je ki e bi opa eniyan olorun ti ma ti alatileyin fun omode ati agba gbogbo eni keni to gbon mi kakakiri agba laaye to di owo mowo ni ose yi wa araje jeun gbogbo eni to mu owo re dani won bere si jule fun o ileri yo pada se ninu ipin rawe in the name of Jesus any baba yonde owo mi to nbe ninu ose yi emi mimo yonde fun mi gbogbo awon onibara re ti ti lo ose ni won pada in the name of Jesus Christ emura o nkan meje ni o emi mimo ni yo sele ko to di ni ojo 77 nkan meje an bi n ba le sotan loni ma tesi waju ni ola ipade 77 yo je ipade ta o fi fi opin si gbogbo n to ti pe ninu aye re so this 77 program is going to be the program to end delayed in your life. Kini ti won ti daduo? Kini to ti pe? Kini to fe? Ko de lati ejo yi ti o de to reti reti. Oluwa ni ipade 77 yo fi opin si on to ti pe to ti ye ko de ti o de yo de. So emura 77 is going to end delayed in your life. Won si fi ese bibeli ti ko to di pe ma gbe awon testimony idi ni yen to bi je wi pe emi gan ti mo ndu yi lati on the 6 ni ma ti debe ma mo gbadua fun ipe ni orisi eniyan marun ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun emi Oluwa lo ni ki mo tete debe ka si mo break only communion ni role ni every 6 gbogbo ojo kefa and it's going to be combined tin ba ti pe awon eyan yen jade a le se ni osun to koja tori awon alejo a se die but lelei a ri se pupo ninu we isike chapter 12 isike chapter 12 eje nka lati verse 21 oni oro oluwa si to mi wa oro oluwa si to mi wa wi pe oro olon to mi wa o na ni mo nje ise yen fun yin nkan kon sele ni ose to wonu e oni omo eniyan owe woli eyin ni ni ilu nigeria pe afa ojogun gbogbo iran si di asan afa ojogun gbogbo iran si di asan fifa ojogun tumo si ohun to ti ye ko se ni odun meta aye wa bo so di odun mewa nti won pe ni won fa ojogun ni pe they adjourn they postpone they procrastinate they suspend afagun o ti mari lati ejo yi aye oji obi mo o ti mo paris school lati ejo yi titi doni orise sister e so mode mo gbogbo intention re ni pe ko mari lo modun 23 24 bo tun ti wo 34 35 ah oluwa wa so fun mi pe ninu ipade 77 is going to be end is going to be the end of delay bawo mo sise mo e won to so ni verse 22 verse 23 oni nitori na wi fun won pe bayi ni oluwa oluwa olorun wi emi o je ki owe yi ko dekun won ki yo si pa owe ni nigeria mo won ni pa israel lo fi si but oni ki nko nigeria si sugbon wi fun won pe ohun ti e mo ki gbe ni pe ojo ku si dede ati imuse gbogbo iran eni kan ni kini yen ala re jo ni yo wa bere si se ojo ayo re ti sumo o ojo ti wa bi mo ki so ojo to loyun bayi mo mo ko ti loyun koni peta ki oku ewu omo gbogbo ti won ti bo fagun oluwa ni ki so ninu ose yi a bere si mu gbogbo e pada sipo this is the joy mo layo lati so fun o pe wa korin titun gbogbo ti won bo fagun patapata emi olodun so pe mu pada bo wa sipo you will rejoice and you will be happy e dide mommy e dide daddy e wa kigbe agbara to nfa ojo ayo mi gun majemu to nfa ojo ayo mi gun bayi loluwa wi opin de ba oloni ari apere yen ninu aye awon mo israel ibi to ti ye ki won kan lo ojo die afigba ti an lo 430 years sugbon oluwa ni nkan mi so fun awon eyan pe this part an to ba le tete de lojo tuesday iyen lola bo si se pojo 77 na lo nbo jesus city ni gbogbo wa nlo lati iwo road e kan wo moto to nlo si ikoyi street eleve so kale ni jesus city tabi moto ti nlo si ikire eleve so ni yana koyi jesus city le de yen ipade ti 77 eleyi nkan meje ni olodun lo won de wo ibe lati gba omi 77 ibe ni ma ti fun awon eyan ni anointing oil ibe lati so tele and gbogbo awon to ni eri na o ni anfani si to ba ti don the 6 wo li odekun li e pa fro ti debe yen lola ma mo pe awon eyan yen die die gba ti o ba fi di on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se lemunusha haladaba pelu majemu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi kun yi mummy ati daddy o pada re nkan yi kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu eko ni ojo thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadun engineer e ja wo ohun ti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bobe se ku mama baba ti n ba ti ku n bi nisin ma bo sori facebook ma bo sori youtube a tesiwaju to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi popo lafi break enikan ni popo ibe pelu n jebe enikan ni ti n ba ri nko o le mu eso mi to sumo pelu eyin meji meji oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: Mo dupe lowo Olorun tori pe emi tayo. Oro mi o tayo. Olorun to to ekun mi derin.
0: O sekun yin derin.
1: Be ni sir. Last o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma n gba ipe. So, mo sha n ko n sinu mo wa ngba ti mi o ti ri nkan ti mo fe na mo si tun wa ege. So,
0: yo ni ngba ta won o ti ri n ta won wa awon si tun wa. Elomi bo ba ti rin se ku se pe ye ko ni wa, yo mo sakin.
1: So wa the last year September baba ni pe igbeyin te nwoju oluwa e wa si Jesus City mu de wa Labuja so mo sha mo wa si Ibadan
0: Abuja le ti wa si
1: ben sir mo lo gbon si mi Labuja Eko ni mo nbe
0: ha nice e wo bi to lo nti wa Eko awon eyan wa lati Abuja Kano different location of the world even from US from UK awon eyan wa lati wa ba Jesu Olugbala pade ni 77 Bibeli ni lala won asuwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu 77 eleyi o bo si oju anu iyen ni pe ojo Wednesday lagbara Olorun emi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju Oluwa ti won faagun won ba fa owo egun ati on the 6 ni ti gbadura fun awon to nwoju Oluwa fun omo in mo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadura fun won gan bo ma ri se lele eh in ri fowo kan won kon lagbara Olorun ati baba ati mama to nwoju Oluwa ki won bo fagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo eyin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe Olorun si to nse yanu to ra won odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus si ti lojo yen so de mo wa so fun Olorun Olorun mo ni wo Olorun to ba se ro nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo tin wa si Jesus ti pe ma ye ke anybody pe lo mi pe ijo to tin lo na ki lo ri mu bo mo sha nso ekun ta wi lojo e so baba wa ni pe igbe yin te won oju Olorun e lie down si ile le inu gutter na mo lie down ibe ni mo lie down si lojo yen so mi sha ro ro gba mo wa wa ati yes she program to wa ni pe everybody ma lo si ile so omi ro ro gba lojo yen awon mama to wa mo sha nso kun awon mama to wa ni mo to wa ni aki lo se le arabirin mo ni pe ami ro ro gba atabuja mo de ti wa
0: mo si mo ma won nso kun si won se bo ro ni Tori won wu. Se oil ni na ni. Ki won wa se buyin.
1: O ma wa fun mi loro, o ma ta mi ran se eniyan but eniyan fun mi loro moto mo wa fi pa ikun mi.
0: O fi ra. O to die fun yin.
1: Be ni sir. Mo wa fi sa won mi mo fi ra iwaju ori mi mo wa lo sile.
0: E sunkun mo ngba yin.
1: Mi wa mo sha.
0: Nice. Ko sin tin jo sunkun omo ti ori bi ni o. O wa tun da po mo ko tun wa gba oil. Oil ti e wa wa nle lo tei. E wa mo to tun daju titi Jesus ti won mo ti se in fact iyen gan tayo iwon ba lo drop gbogbo titi lo ti clear the Jesus city ah kin la fagun gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi wa pada layo inu e yo pada dun sir ni agbara eni to ni aye atorun laaro yi tin ba ti ku onu studio yi mo n lo sori Facebook mo n lo YouTube mo raye fun gbogbo awon ti won da loro gbogbo eyin ti oko emi o di esin mi ah a bere episode abami laaro yi o loni to je ojo Monday ngba wo gan ba duju Facebook o mo pe nkan ju nkan lo Olorun ba ngbo ma mo mu orisirisi nkan jade loni o su adua la wa yi e je nfi yen le eyin wo le isun re majemu yi oni loju aje so fe san ti e eh gbianju lati se ore majemu bere lati 2000 lo soke bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu mo gba olohun gbo pe didun lo sun so an to ba tin ru ebo majemu bo si se da mewa tabi ore maraje jeun ohun ti o mo so ni pe baba pa mi lerin ninu ose yi oni ni oju aje pa mi lerin ninu ose yi se ko se se ninu aye mi e kan ni bayen lo su account number church fun awon ti on ba fe son re majemu won laaro yi oni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen bi yin o ba wole o lele leyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade mama yi tin soro lo e ma babo nibi te ba de
1: So jo yen just mo dele go go just 77 yen o te ti ra mi oko mi sha understand now.
0: Bo wu oko lo ti ri o loni.
1: So jo yen go go mo da te ba.
0: Ojo yen kan kan. Bo se re won to.
1: So mi o ti awon ke mo ti loyun. Mi o wa ke oyun ti wa lara mi mo n try lati get the shop to re tun gbadura shop after prayer at ashe ni 77. Emi ti yanju shop lowo mi sha mi rin kun osu mi. O tun ko ve vin je mi mo pe
0: oyun
1: ti wa n bibe so na to wa di you know suke wa last year e wa soro ko lori pe iwo mo obirin yi so gba to ba to ni miscarriage ko to ko badura mo wan te duro mi ti e period mo sai lo mu ti piti mewa gan mo te ko si inu omi lo ba gbe line meji wa ba
0: ni kile ko bi inu omi
1: piti to mo ma ni lowo le every month mo ma nse
0: eh
1: so mo sha ko tennis be lo ba gbe two line wa mo ni e mo loyun ke mo se gba olive lo ni Lagos Island yen mo se confirm ke mo loyun ni yen. So mi sha dupe lowo Olorun tori pe egan mi dogo.
0: Ki lo ko mo yin?
1: Temi taiye Oluwa shin dara aje.
0: Na wo e bayi. Bo ba fi agbara se ami egan dogo. E ki gbe baba. Temi na nko. Ojo mo nlo. Mo na wo si wo iya yi iya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se bo gbe yanu e ki olohun ko wo oluwa si ndara nice ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na do lomo ori gbejo despite the fact o le dide o si dogbon soro ara re. Without wasting time, eje ntun welu mi ta tun fa ojo regun. Engineer.
2: Praise the Lord.
0: Now.
2: Mo dupe lowo Olorun ipe yi. Mo marry ni 2023, 2024, 2025, 2026. Lati gba yen mi royun ni. Igba to wa di last year July. Daddy me introduce me si program yi pe ki ma gbo ni araro.
0: Nice.
2: So bo se di last year August, mo wa si Jesus City.
0: Nice. Inke yo kan lo paramount pelu gbogbo testimony ti mo ma gbo o mo bo mo wa Jesus City enikan ni kin lo go special pa Jesus City bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawobe o si riye mewa paramount pelu e orisirisi nkan ni mo sele nigba ti case ba ti di nkan mi ti an ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus City so gbogbo bi te ba ti n gbo mi emura ojo Wednesday to tun ni mi bo gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo e yara gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun oko ati aya e tetede gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun traveling e tetede gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun owo oja odun owo oja e tetede gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun traveling e mu passport yin dani ati eyin te fe ko ile awon ni ma gbadura fun London 6 ka to wonu eto lo ni ago mejo ni ojo Wednesday ni Rabaji gan ni agbara eni to laye atorun oluwa lohun o se nkan meje gba nko gbi alakoko ni pe o ni so fun won ma fi opin si gbogbo nti won pe ni delayed en ba gbagbo ni o an laaro ikini igbagbo obe gbogbo eyin te to mo pe o ni delay je ajo gba wedi 2 12 la pade lale keji bo laaro 6:30 lori YouTube TikTok o ni ola ile re na lo wa shop we na lo wa office e lo ti dogbon fi year piece se ti to mo gbon tin ba so eh enikan ni 12 alakoko ni 6:30 laaro yi o dekunle e paraphrase mo si be nikan kan chat and to ba tun di 12 popo lavi break pelu eyin meji meji e won ti sister yen ra nso dale o na debe mo mo gbo iye omo to ba ko wa ni mo wa ni apete iyen ni ojo Friday je tai bi ije tai ibi mo ti ngbadura lo mo wa pe ta lo fe so nkan kan obirin na jade e pe wa engineer e wo nto sele so na ni August mo ni oluwa ni won ku omo 38 wa and Wednesday tele in le kayo omo ti won ko bo o ye soro sister yi
3: oruko mi ni ife oluwa ibadan bi lapete so mo wa fun 77 2024 September mom si mi lo pe latakure won wa ni kin join won so that was my first time
0: won pe yin lati bi eyin gbe bi
3: Ibadan. Awon na o ma awon lo ma wa fun 77.
0: Mummy yin ni ma wa.
3: Atapure. So boy igba ton wa fun ti September, won wa pe mi pe ki join won ni 77.
0: The 2024. Eyin wo le ti de 77 yi.
3: So 77 September 2024 yen. Mo koko lo si Wema tori won o di program kan Wema ka to wa ma lo si ibi to ti se 77. So immediately ti awon baba mount pulpit
0: baba wonu
3: eyin ni
0: emi na ni
3: the first thing they saw ni pe me there and I came with faith because I was looking for the fruit of the womb
0: won la won wa pelu igbagbo awon woju oluwa fun omo.
3: So immediately you mount the pulpit, sir, the first thing you said was that the angel of the Lord brought children. I was surprised. Like,
0: 2024, one in Timo Koko Soniwe, and one girlie commande. The same thing, Timo Bo, be a same bad testimony, ni Lue Colana, be my man saying so, the same thing, and one portimony, and girlie commande, ni 2024, be willing.
3: And October, I got pregnant.
0: Nice!
3: This is the baby.
0: This is the baby. Ona ma gbe omo ti ejo onlogbon. Eja wa pada sodo sister yi. Mo kan mo mo so po ni. Engineer, eje ki sister yo pari oro.
2: Nibele so pe Oluwa so pe.
0: Eni su ijo wo le wa?
2: August
0: in last year
2: 2024.
0: Ijo le nbo 77. Obo si oju anu. Gbogbo eyin te wa nbi bo yo de beri. A pade. Won ti e ti se titi wa ko si wa alamu.
2: So igba to di August 2025 ti mo lo si Jesus City. Eni pe Oluwa so pe awon to nwoju Oluwa pe ka do bale pe ohun Olorun ko omo 38 wa.
0: Nice.
2: Ni that same month August yen o na ni mo loyun so omo na lele.
0: Omo nda.
2: O lele sa.
0: O nto nda. Omo mi lo mo ni apo wa. Awon ti won gbon awon won han. Mo to mesan won ko wa bi loni. Kino omo yi
2: eri ife oluwa si mi
0: eri ife oluwa si mi omo yen o yiye
2: ami jesu
0: elo melo le be bigan
2: meta
0: omo meta
2: ben sir
0: mo na wo si wo omo birin ki omo yo mo dagba ninu ipa ati agbara. Nice. E tun wo nkan mi ijo lo gba jesu gan. Ijo wo ni won nu pinu lati tele. A fe fi opin si gbogbo ti won pe ni fagun delayed. Inti mo gbo niyan ati bere lataro ibayi. Si start lori YouTube, Facebook and to ba tun di ago 12 gbogbo wa ni ka gbawe. A fi pop up break. Oju ba yen lo. Je awu nti baba mi ologun ajobo adanwo. Gbogbo eyin te ni ore ma raje jeun ati eyin te fe san ore majemu. San ore majemu. Kan si e sanwo san ta won mo re ka bo ti san ti e o bere lati 2000 ba se mo se le kan losu e kan ni losu awon irugbin yen la fi mo se radio program o lo se fi le ile tolohun ni bless ye mo account number church ni o ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen. Bi yin o ba wole o lele lele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen. Comfort Life Mission na lo no gbe jade. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da. E je ki n gbadura fun yin. Oni lo mark birthday re. Oni le mark wedding anniversary yin. And today's date bi e ba si ojo karun osu kewa odun 2026 mo fi edidi ati majemu so tele aye to dun aye to po aye to pe gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin ati birthday yin loni oye egba irin ajo yin oni ni atako ko wa ni pe ko ni jina aye re omo da si in ta fagun ninu aye re ki emi mimo poju owa si mu se kankan in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. God bless you. Mo gbadura fun Nigeria. Lowo president ati awon governor wa. Nigeria bo. Owo Olorun ko di president wa mu ko di awon governor wa mu. Ki mi si ko wonu yin. ko dara fun yin enikan mo fe share testimony to ni agbara e lo number ye jo loud ko need ko si clear mo n gba testimony la todo awon tin be ni ilu eyinbo ese mi si ngbon 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: ikorodu ni mo ma wa lalẹ so warẹ to ba mọ pe nkan se o si bi to jina fun mi mo bi to wa Lagos state ni o Ogun state ni o Oyo state ni o Osun state ni o tori ti ale igbeda ni eyin ogbodo mo si nbe to ba je kan lara to ti lalakala ri o gbodo wa nbe leni o je abi amo won pa eleku kan lori olu omo korodu lalẹ sapo ni o o ba ti de korodu sapo lo si locust to be ni sapo ori oke laarin ilu gbangba ni o ti ri ogba laye ibe lori oke ogbo wa sori ale yi mi ma be se poto won ni won ni ororo ipata ororo yi o lagbara o o ni ise to fe se e ja lo hallelujah meje hallelujah meje logo Osana, ati iye. Hallelujah, meje. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Koju si ona keji. Ogo nigba meje.
1: Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo.
0: Ona keta. Osana meje.
1: Osana, osana, osana. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
0: On a carry,
1: Iye, Iye, Iye, Iye, Iye, Iye, Iye. Iye
0: emi oluwa ni ka kori yo
1: o
0: ba de ko tori ara re ko tori awon mo

0: alaafia lewa.
1: Alaafia ni sa.
0: Alaafia Kristi ko ni fi sile.
1: Ami Jesu.
2: E pet sile ke sare wo bi. Bibeli so fun mi clearly, o na lo ni ke so fun ti ma de bi. O ni pe Oluwa lolusu agutan mi, emi o ni salai ni. Se ri asiri to wa ninu pe Oluwa lolusu agutan mi pe mi o ni salai ni to wa nu Psalm 23. O lele. Te ba ti le fi Oluwa si olusu agutan yin, be se wa e ni salai ni. Ko si nkan kan ninu ogun ogun oni fun oni ifokanbalẹ ogun oni fun oni isimi to nfe wa pada ri wahala ninu ogun sise esu ode ni fun olori ofe wa se eje tesu ba fun olomo boya omo to ri owo babalawo lo ti pray to ti fun olomo omo to ba fe sayeye ori satan gbo omo lowo eyen o le bere omo lowo e ore ta gba lowo olon nikan lo man dale e try ke fi aye yin fun jesu e simile e gbagbo awon omo kekeke yin e ko won lona adura e ma je ka omo yin o gboju mo ninu ogun sise e ma ka omo yin o gbanju mo yin ninu ija ilara wahala ti aso atodi te ba fe jagun dile adua ni ke fi ja e sirere e o bori gbogbo eyin te ti ro na bayo e lo mo sise te ba ti sise e wa mo fadua ti adua yin ati se yin lagbe yin de bi ogo so ti ye yin bayi another point ni pe e gbadua laleke to suka ide gbadua laro te ba ti ji e fona yin lolo lowo igba yin le serere mo notice pe awon eyan ti po tan pe wa ati gbogbo ilu ta ba lo wa ni dade e ba gbowo lomo yin o se warapa e ba pray for me o sogun oru e ba pray for me ko le rin ko le soro ati bebe lo kilo de fa abilu ota lo kolu won ka ni ya yen le jaladu adada tele ni abilu le ran ru omo ti e sugbon teyan ba ti pray de stage kan teyan mo pray dede iwo na ni won ko gbe se si lorun iwo na ma ko ko ba si lorun en ti o ba ti le gbadua en to ba ti je lese o ni ota ma fi ise fun somebody hallelujah beyan ba de tin dese o buruko omo yoyan se e si gbodo mo dale dale ti mo bi ni pe eni to fi okan tan o gbodo fi sesin aye o si gbodo mo bayi mo leja nti mo bi bayi da ti ni pe e mo ba otito ja e mo ba woli ja e mo ba fa gidi ja e mo dite mo iran si olodun e mo dite mo re yin e mo dite me ni keji yin tori oju yo fe ti ni keyin eni ba ti wa pelu olote won jo pare mo inu asale tori ile olote asale ni eyin te mo ba yan je lai se pon se yin eyan ti o se nkan kan ni eni olori buruku ni bo elomi den gbe olore se pe elomi ko eyan le sanu e mo tori eni to fe sanu e o mo pada do ta e yi pada ninu iwa yin e mo mo fi oju olore gun igi lo fi oluwa si oluso agutan re okan re akoko bale na otito ni mo so fun awon babalawo mo wa sodo mi lati wa gbadua ki se re tabi nitori igberaga won wa mo pray pe awon na fe pray igba kan ti babalawo kan wonu program emi o mo mi o da mo oluwa kan so fun mi pe babalawo kan wa laarin wa bi mo se gbo bayi emi tin binu mo ni to ba jade nisin to ba bota oluwa ni babalawo ni o to ba bota ina ma mu e o ma dele se kini kan ki to fe mo soro di lo ba nawo ko ni baba ko le to ba o ni mi o wa bi lati dan yin wa bi boya lati ba tin je o ni se beyin na le so pe te n ba le wa soji ba won to ma ni promise and faith to ma ri jakule o ni lo se wa na o ni se beyin na le ni awon to ba fe wa dua kan ra goya kan wa ororo o lo si ra goya mo ni kilo ma se sa e o ni o babalawo lo o si ma da won eyan lo ta ba ti ri segun lodo kan de pada wa kan wa more o ni won ni pada wa mo o lo si mo gbona dada to mo se isegun fa won yan bo kan ti e mowo wa kan wa sanu bayi won ni wa mo o ni so igba te de so pe en to ba ri jakule o si ro pe ogun lo jaun lo na se mo oro wa so e mo gbe se pe o wo wa dan wo adua lo na wa gba ibi mo ti mo wa okan mi wa ro mo ni ko mo binu o ya ko sun mo mi ki gbadua fun bi mo ti fe pray fun bayi ni phone e ba ringi mo ni e pa o ni dada e mo binu awon to gba number tan fe ri ohun to n sare yo ori tori ekule lo n gba sala lo n gba sawabi won ti duro won ti gba number kale lati ri ohun sugbon ri pe ogun jaun won ri ohun tan won ni more asogun

bodo tanu be po ele to tuma si pe o je se kawon agba bolu kokan eyan lara awon agba bolu ti mo ka le yin ti won ma le darapo mo awon ipa agba bolu won ni sansan eyan lati gba bolu eyan gba ti national break yen o ba fi plan fani lati pari eran ti abe ti gbagbe kin kukuran yin leti we pe ojo kewa osu kewa ti sojo saturday o lo je wi pe dije league lori lede gẹsi yo pada gbera so ke ga bo se je wi pe asna awon ni boje awon ba oku ise oto ojo ku lojo osimi awon yo ma kokko lanfani lati gbalejo ipa gba bolu leeds united ni dede agogo meji labo so gopanrin ganin oso pa ganin ganin eyin ti asna e ku mura igbalejo oro je je niyan e ja fi yan kira wa bi pe ko ojuma ko ojuma ma akoju laturo modu to dawa eya lojumo to ma loni ojumo owo ojumo omo ojumo iku tin je bale oro oni yo je fe ni kokan wa la se ledua isaac owo isaac omo eledua dakun dabo o wa ta lari re eya sakata ko wa wa le ba se nji loni ta kede mura lati lo bi ise wa de ye se nsa mi adura abe bi se raye same o da ile ti pe rode ti pe a chocho yo ru tu joju bele wu bele wu o ma wa tara bi ko ne tara omo iya mi wo su obi bi yele ya jo ka bara bo chekere o le lanfani ati da to fu eleyo royo semble bi ko chekere tori yo se fo palu jago jago se fo bamu o ye yaga yigi yigi yaga yigi o yi o ma ya mi jajo gbe body o ko gbogbo awon tajo meto to ni wa o ma video ti gbogbo ma fi kan si awon ma jo mi awon sabe mi e ma gbogbo awon tin be labe monitor spirit ori yin be me gboko yin o ye na awa ti alapa bi agbara ta je gbogbo prebo kasi limite mami mo sino special apostle awotuye wa ma batalio eyan kan chocho bi population china niyan o awo kan se to ni dauri po se mami mo ri yin lapa be yen ogun agbaye o de pa papa wara kasi ni mama fula ni dagba eyan fufula la ni mama ko sara sawa ma barbecue te ma pizza eyan la won ma bo tin je ngboraye emble bi ko so ko mo gan ni janu omo ayode jayo la loko mi ni westport mr lagasi kale awa toni joshua eyan mewe da ile so mi laarin gbogbo wa olohun oba lo pori be

United Queen gaga ni yen gaga bi royin se nja ko di mi ma lose tu ko ja yen won le fani lati gbe fese won so lore sore eyan tako iko agba bolu champions rise ele to si je wi pe Kwara United Queen won le fani lati je bebe yato si bebe ami ayo meji to wu kongbe o gaga ni won fi samba teya eyan madi iko agba bolu champions rise ele to ja wi pe ifagagba gan lore sore yen o kede lo bi won se kowe re leyin fese won se na ene to je alaga ka batamala eyan fu iko agba bolu Kwara United Queen eyan alaji o wo labi Abdulrazak wo pa o kede gori yin fa won agba bolu yen o ni bo ti le je wi pe kese se n bo lona ti je baba kasakasa oni lowo ta wa yin o je je wi pe ifagagbaga amara gbona ta mo sigire ta mo so lore sore o gagaga ni won gba oni jugba awon ma ye o jo wo omo ko won kede se dada o gbori yin fun wa o wa jago di mi ma o le yin agba bolu mi o e tu bo jawo

eje lojo tana oluko ni won alagba a ti fa sule ma so pe yan ma si coach brazil o gboriyin fa wa gba ball yen o le yan boys e je dada mo gboriyin fun yen o le gbo e ja tubo ma ja we so bi wa o ne tori pe awon fe sewo se to ba tun be locate ta le lampa ni lati ma mu kan lapa be yen o je je niyan o de pa papa ne ni DJ MPFL ona eroyin kan tin ja godi mimo we pe igbimo tin boju to idije yen won ti seto lati introduce we pe ife sewo sega yo ma waye eyan lojo jima abi ko ja wi pe to wa lega yo ma waye se be ba gbagbe eranti we pe yato si midweek match

sojo ajimo nenu idije league agba okuta ti le wa nigeria a je pe kan tutun o ti de niyan ye fe gbo ore kini wi alaye eyan lori bi gbogbo

niyan o ye nbi mi wi pe bo ni won se duro si lori akaso tabili lowo ta wa Ranger Internationals awon ti lanfani lati ma be loke tete tabili 16 point ni won ti ni lapa be bakan na Rivers United nbe ni ipo keji 15 point lo na ti ni o Dama United awon na ti ni 13 point ni ipo keja Faroe West nbe ni ipo kerin 12 point la won na ni

fẹni ga niyan won jo lanfani lati koju ara won gbogbo awon fese won seye o ni se pelu igbaradi won eye saju idije ta lo laya ta ni o lo kopa eyan ni bi fe eye ele to je ti bi soccer africa cup of nation ele ti won gba ta ko ipo agbabolu eyan tori yan ni ori le de gana gagagan niyan oro je je niyan lapa be ku bejo de o je mo tun fi yan lawo gedegbe o kawe sapa waju awon temi ti gbori wole lojo paye lu dara yen le gbo kun yin edamu e yojo e furu

17 ele ti o waye lori lede Morocco o je je niyan ko bejo de o ti gbe body kuro lapa be e ja lo sinu ipa gbe ballu super eagles ile wa ne tori pe to ba di ni tomorrow ere gbogbo tese un tere tere ori lede Russia oni jo ja wi pe ifagbagbaga katakiti katakiti yo ti ma waye laarin super eagles ile wa ati ko ori lede Russia niyan o lo gba be eroyin ti n jago di mimo we pe awon agba ballu kan ele ti won tin be nibudo gbaradi lagbaton won tin kuro be latari farapa ele ti won ni ede abare to luko ni bi ko agba ballu super eagles ile wa eri se ko sele o ti lanfani lati lo pe era wa gba ballu ninu ipa gba ballu Rostov o jade arin gbogbo mo Ibrahim Ajasa wi pe ogbon e n gba to ja wi pe Brett Osayi Samen to wo ti nile lanfani

se oni le gbero eyan lapa be yan ne tori pe on be gogogo lo je wi pe ameye calf award lodun 2026 yo ti waye won gboro yan ti mi leti mo ni jayin temi lo ni ferenjo gini e tori po ojo kejo osu kejila o ni calf award yo waye ilu eko ni o kede ti waye lowo kalaga sikali o je je gogogo niyan o e olawale olaniyi o la ja so olowo odan okay ko si wahala mo ti gbe body kuro lagba be ere gbogbo to ntese tene tene o ti di ni lo kire nitori pe kire ni gbodo sule gbodo wa raro ko gbodo tetin gboro aye niyan eyin ti chese eyin ti mayo eyin ti liverpool eyin omo galactico eyin ti real madrid niyan e mo grade eyin ti barca o ye je ki ma ri yin lagba be yen e ma report location yin bi to ka ye mo e je ki mo ta le lanfani lati para wa le ka de yera wa si lowo kalaga sikali mo n bo lagbo bolo la fese gba yen e je ki n koko lo sodo won be seku bi ojo e je n ba le pepepe lori ija ti o waye laarin tyson fury ati atoni ola se ni joshua ero yin tin ja ko di mimo we pe egbo ijije ya iyan ija ya oni ri koko ni pe oni boya boya ni refight class kankan nu gege bi iroyin se nja ko di mimo won ni ko ni ri ma se kankan class kankan nu o tumo si pe ni won ba ti le jaja yen iyan mega fight ti o waye lojo kokola osu keji la odun ta waye kan ba ti le ja tan eni to ba ti jawo olubori so pe po o ti lo niyan gege bi iroyin se nja ko di mimo iyan latodo tari eni to je manager eye tyson fury spencer brown o lo soro re salaye pa won royin o gbeyin temede be mi gbe mi so di later o ya mo ti gbe body e ja ma lo so

0: bákan náà o lo jẹ wi pe kun lagbero agbábọlu nígbà kana nínú ipa agbábọlu Manchester City o n gboriyin fun Xabi Alonso to jẹ olukọ nípa agbábọlu Chelsea pápá julọ lori bo se ja wi pe awọn agbábọlu to ra wọle iyẹn ni summer transfer o ni ti wa ma agbábọlu to ni fẹ ju nínú ipa agbábọlu Chelsea o ni ko pama ni o nitori pe lati gba tọmọ yẹn ti wa nu ko agbábọlu Manchester City o n ti mọ wi pe nkan yan e je kin ki alalaye mi wi pe o kaabo agba eko ojumo
1: o ka kere pe mo kan le amode abiodun akewu ni oruko temi
0: oda papapa aku ojumo lekan si
1: ojumo niyan
0: bo ti le je pe ko si league
1: ko si
0: la liga ko si
1: siria ko si gbogbo e bo e de pe asgba ipf wa lana o si latan bogina die ka kiri
0: ibe na mo ti fe ka bere Kwara United Diamond apada jawo lopo ni lana
1: akomo le yo se sikoto mona mona o si se ni imole e pe last match wa na awa latayin na ni ile na awa latayin ni lo ta wa yi 3 points lo wa important ti
0: e
1: si pe working progress ni Kwara United mo ba fi di match meji meta si sin a mo win outrightly to no ka ta a to win 3-0 kan na koja so kan ke mo je ko tun tun sawon ololufe lokan n to ni ta ni lo lo bayi ni 3 points olosin ni carry mu to ranch business na awon na
0: won wa kene wa ta ba wo ifese won se olore sore amara gbona ta gba ni precision won na wa o
1: so e ke test mo na ni
0: pe gbele ka gba sawon ni won pada fi se ngba
1: e are na ni
0: aye ta wo olupori
1: ni pe competition lana ni se ko ni si gbe ko penalty kankan lana 3 points ni
0: 3 points
1: so
0: ma ti ma lo soke ta ka ma lo ka lo ma mu kan wale yen kan ni wa ni
1: die die na ni ojagun ka kan run I am some bed dear na niyan e si pe ngba lati ta tin win ni o ma ti wa nisin ati lo si okita lati lo jawo olubori ko ni dera mo so wala ko dile wa mo na so mo pe like pe like jina ko ba si na nse lori pe ka lo mo win ni we so ka je ko bere pelu iwe draw pe a gbede si ka le wa win ni we e di pe ani mo luwe ni 7-6-8 mo e ta ba eh at mo so ke na olo si ran lo na se we match gan le pada win pa tin win ni we di pe 3 to 4 la no mo ja fun ba so ta si fe na
0: agba ko to di pe a lo sile okere un e ja sare wo MPFA won ni won se tan lati introduce night match ni ale Friday koda ojo 16 ogun osu ta wa ngbati shooting star yo gbale jo Richard B pe o se se ko je bi agogo mefa ale oni e fagagbaga yo bere kilele yo so nipa league roile de Nigeria
1: o da match ale into dan sugbon to kan be ni pe se gbogbo papa sere
0: Ni
1: fun lati palejo mo pe Ibadan na lati kokko bere Ibadan ti Remo Stars awon mo kan kokko bayen na lo ni
0: uyo
1: uyo na awon to le host night match ni yen n to da ni o tori pe e ri pe most awon league ni Europe na na gba Friday game to mo te ko orun ni pe most awon match mo wa Saturday Sunday lo mo gba so ale yen o ma increase revenue tan lara TV to da nkan lopo raye lati wo so ale yen wa okay so be mi ko ro won ni pe ki won tun make sure pe ko mo je Saturday Friday ni kan ma gba night game kan le ko mo je Saturday Sunday na so
0: Monday
1: na so kan aro so yen tun mo si pe won ni lati se lori awon club kan mo so pe wa se re kan won wo lo le gbalejo night game you guy lose lorin nisin kan se lori pe beef la no se wa te pa de ma gbalejo lale
0: ke to abosi wa
1: be
0: ke to abosi wa
1: ke to abosi wa abo wa lorin ko si
0: mo ye mi
1: eh ke to abosi wa ke to abosi wa so kan ye mi fe kan ko ye to abosi wa kan se ri pe ale mo gogo stadium wa lo le host night match night match wa okay o tun ma fun yin opportunity pe ki go pe go watch mefa mejo se wa ni ago merin at the time yen ko boju mu to so ba le mo gba ba bi merin ni ago merin ka ma gba awon kan ago mefa ka ma gba ikun ago mejo lale you wa okay tawon wep awon la liga tawon siria niyan
0: ja lo sile okere ka mu ni gbolo nkan oro Cristiano Donsa Tola Vero Ronaldo se ko pada
1: baje mi ni ko ye ko pada o tori pe temi ta won Portugal nse pa tori pe ariwo ti po lori won
0: se kini ko ni ja etijo fun pe won bu ola fun Bruno Fernandes nso lana pe o ye ki won bu ola fun
1: asin lo so igba ti won le ti won distant respect na team kini pe Bruno Fernandes se si wa da fun captain band kilo se si mo so ro njo Friday pe te wa wo to lo se ku egbe owo ni aburo e na nwo
0: mo gbo pe Nuno Mendes o wa follow e o wa follow Cristiano Ronaldo
1: so en to be kai immediately en to be captain band so ni ta wa ko wa de pe
0: Instagram ni
1: a player wa de pe as a player to wa no wa no team e de just no player te le se ko en ba coach gan soro e ko gan le boycott game la la so pe yes ala away i like so ona le si so Ronaldo Ronaldo kuro ko la bi o ko lo ni si se bi po
0: pe ni minister foro eto aje lori le di Portugal oni ko si eni to mo iko agba bolu orile di Portugal ko to di pe Ronaldo de se lo to ni
1: eh ona ona fi ofo e pe to ba pattern lati jo Friday pattern gbo won ni pe gbo won so dada si pattern kan na ni gbo won si lati jo Friday won na se ni pe won fe fi wu go atan di pe gbo agbaye o de na o be na telo awon
0: alaye ti bada sori le di Saudi o se je gangan nu agba ti ni pe Cristiano Ronaldo ma pada oji
2: baso
0: o ko yin bo le ti pe
2: osu ni o
0: ah akara osu awon ti Chelsea
1: awon ti Chelsea nu
0: okay o gbona feli feli
2: o wa le
0: yeah
2: mo ki agba dada
1: e se o
2: oh,
0: they say they
1: don't know what you. Amen. Continue. What they say? I don't know what
0: they speak. I like it. I like it. I like it. I like
1: it. I like it. I like
2: it.
0: I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I
2: like it. I like it. I
0: da
2: e do si bobo yen beye le o a so die
0: da ko si wa
2: to ko baga to mo gba tin baro bo e bo lo
0: o da loni orile de France yo gbalejo ipa gba bolu bejo Italy pelu Turkey yo koju ara wa dede agogo mejo ku iseju medogun ni fese won se mejeju ji ji
2: masun
0: o ko yin bole ti pe
2: apa se kan pa lati agboro
0: lati oja agboro
2: Ronaldo, so ti meti o ba fi fe yan te yan fara su mi ni
0: se eyin owoye pe won ni afojusu 1000 goals to nlo yen
2: se o ba ni wa club side ti ko ni je 20 to ku ni ko ti lo di hand book e bi Messi ni 2039
0: oda ami aso olohun e seun gan
1: oda to ba dide ja gogo mejo ku iseju medogun o ni Romania pelu Sweden yo koju ara won Ukraine pelu Hungary yo koju ara won Northern Ireland pelu Georgia yo koju ara won bakan na ni Bosnia pelu Poland yo koju ara won
0: awon Lewandowski to je hattrick lojo ni ji o ko yin
2: Abdelkari Ukara lati Baroko
1: awon ti Manchester dundundu
2: I'm going to go now.
1: So
0: ba di lord at the prince pelu ayodeji soni bare ati boluwa jojo e ma lanfani lati pade won o se je gangan niyan eyin temi e ja ma sere daya dada o funi lokun atagbara merci beaucoup. Oh, da bo.

0: do mi re do do do
1: atupale iroyin
0: oda ankawe sapa waju inu we royin nigeria tribune be mo gboriwo lara otuni o won pe oro ti o ba da ko lo ko meji ko da na ni nje o
1: bawa
0: koro o ma ni ameji so lori pe ilana are tinubu eto to gbe lowo olosokufa iku yawo egbe oselu apc won so gulu to oro egbe oselu all progressive congress apc oni won ti fi patalari oro kan ti minister petorina ngba kana to tun je igbe keji oludije dupo are labe egbe oselu african democratic congress adc rotimi ameshe to so wipe awon eto te mo ilana eleti isejoba are tinubu ti o gbe lowo oni osokufa bi iya ohun bi o se je alaisi o ninu ifesi ohun eleti o waye leyin ti ameshe ti o fesu kan wipe eto ilana oro aje are bola tinubu won popa lori o to sokufa iku iya ohun iyen lako eleti se be ti kopa lori eto kan ni ileise agbogbaworan kan lole ojo eti ameshe salaye oro wipe nkan bi nkan se le koko bi eyin afogun oni osokufa eti o je pe o ko fi lanfani lati le se itoju iya o daada o eyi to je pe eto oro aje atuto eti isejoba are tinubu ti nbe lori alefa to gbe lowo o na ni o se be ti osokufa iku iya ohun eyun dem ezeni mary odun ameji o ele to je pe ohun gan fun ara lara ohun gan ohun fe le ma le rowora ogun fun iya ohun to fi jade laye e fe ka lakatan Nigeria Tribune lo gbe jade
1: ni to kan na to
0: ayin oro oloro edun lenu mi
1: o ti e ti ka dada e je ke mi o mu ninu iwe iroyin leadership to jade lojumo toni awon omo ilegbimo asofin mejo ni ipinle zamfara won ti se be won ti kokula won ti kabo won ko si bi won se be fi egbe oselu apc sile se ri awon omo ilegbimo asofin owo ni won je ko di bimo ipe awon ku onu egbe oselu na latari aisi eto abo aise dogbandogba ati isoro eleyi ti o nse akoba fun igbe aye awon eniyan awon asofin yi nibe lati ri enikan ti ohun je olooto si gomina tele ri Abdulaziz Yare se wa je ko di bimo ri pe awon o le tesiwaju lati ma duro sinu egbe oselu eleyi ti won ni o ti je awon mo ile Nigeria kule leka eto abo ninu atejade eleyi ti won fi lede awon asofin ni won ni inu awon odo latori ijakule egbe oselu APC ati awon nkan ti awon eyan koju ni ipinle na awon je di mimo pe bi eto abo bi o tun se reyin lorilede Nigeria je ikogbogi idiko pataki ti awon se gbe igbese ti awon gbe yi leadership ni wo iroyin ti o gbe jade be
0: o da o emi kojo lo seka ikoroyin jo ti ileise igbonsafefe ikani ikeje dini adoro o le owo meje da mode fm ti ati alapa bi o mi de ti do lori ona leyin re lori oro to ni se pelu eto selu ni ajo kare o eleti won se agbekale ti won si bura wose fun awon eni ti yo je coordinator asoju won lawon ward to to bi 193 ogba be won je ko di mimo wipe awon ni afojusun lati ni bi awon ti o je yo je agborodu fun won ti o je bi 1,100 ajo woni e farabalẹ ke gbo ajo kan to ko re je golden era movement je oni won ti pari eto ibura woche ohun igba wole fawon ohun coordinator ti nbe lawon ward kaakakiri awon ward mokan awon ward to to wa 193 o kaakiri tibuturo ipinle Kwara eleti o je pe ibura woche ohun oni won ni o waye fawon coordinator ohun lati ijoba ibile Irepodun Ekiti isin okero ofa ifelodun temo oyun eleti ti won ni o waye iyen ni bi asekagba re nilu omuana ele ti se ijoba ibile irepodun won pe eto ohun o ni won se agbekale re lori atile ori daju pe gbogbo oro ele ti o ni se pelu oro eto oselu awon eyan ni imo pa re dada won wa je ki o di mimo wi pe awon ti ni afojusun lori atile je ki won ni awon agborodo to je awon aralu to to egberun lona ogorun eleti o si je pe yo mu pe ki awon eyan le kopa ni won si mo ojuse won saju eto idibo apapo odun 2027 eniti o je olusakoso ajo ohun lapapo eyin omowe seyi adigun je ki o di mimo wi pe bi nkan se lo lorilede wa Nigeria won nilo lati je ki awon araalu ki won mo bi nkan se lo o si wa ro awon coordinator na wi pe tayo awon ward won o wi pe ki won sese wo awon eku idibo oko o wa gba won ni moran wi pe eyin araalu eri daju wi pe oro to ni se pelu an se ijoba e ja jo bojuto ki a si mo bi nkan yo se lo o wa fi ipo lele iyen saju eto odibo odun 2027 o ni bi o se wole bo e je ka ri daju wi pe ka ma wo wi pe oro eto oro aje eto eko idagbasoke awon odo ati oro eto abo eto ilera te mo idagbasoke awon se kuku o je wa logun e ka ikoroyin jo ti ile ise wa nbi o be mo ti n gboriwo iroyin na
1: agara awon lati leyin egbe oselu APC ni moya ile apa wadu iyen ni apa ilorin isin ninu ipinle Kwara won ti se be yapa lo sinu egbe oselu PDP se ri awon ti won yapa yi ni won je olooto si baba eko ti won pe ni baba eko loyalist group ti won si fowo soya lati se atileyin fun eyin ti o je oludije sipo gomina labe asia egbe oselu PDP onimo ero Sulaiman Bolakale kawo agaka saju eto idibo odun 2027 se ri awon ni won ye nibi ti saka ajimasi ti je olori won eni ti won ti mo si baba oloja o je ko di mimo ipe leyin ifikunlukun ni awon ti ri wi pe afojusun eleyi ti omuyan lori lo nbe ninu egbe oselu PDP ti won si je ko di mimo nipe atileyin ti awon fe se fun egbe oselu PDP ni fun igbelaruga ipinle Kwara nigba ti eni ti o je alaga ti alaga ward egbe oselu PDP malamu afiwo eleyele ti o se be ma ki won ma wole ma rara ni o je ko di mimo ipe idagbasoke yi yo tun mu ki igbelaruga de be egbe oselu PDP ewo what are you see yara ile ise ti wa Diamond 88.7 FM
0: ko lo won ba deku debo ko sanu ni ijamba oko ojo mi opere iun boat ton lo wayo ni ipinle Benue won ni won ti ri oku awon eyan marun ngba ti awon mefa o si di awati ko lo nsanu ni o oku awon eyan marun ni won ni won ti ri bayo nigba ti awon mefa mi ti o si di awati bi mi eguni ni itele ijamba oko opere iun ta mo si oko oju omi ni eleti o waye iyen ni ngba ti nse be ti soda iyen odun kan o iyen ni ipinle Benue ni ijoba ibile buruku gege bi iroyin bi o se so won je ki o di mimo wi pe opere na oni oko awon arinrin ajo eleti won daribo lati bi eto isikugo o iyen ni agbegbe ti o je agbegbe omi ni ipinle River ohun nka ti o si lo won ni odojude o iyen ni aro ojo Saturday gege bi o se je ki o di mimo won ni oko oju omi ohun lo ko awon ero eleti o le ni bi 100 o nigba ti o si je pe isele ohun ti o sele ni o si se be won dola awon eyan nibi isele ohun nigba ti o je pe awon mokala mi o ni o je wi pe iroyin je ko di mimo wi pe won kokoko ri sugbon lowo ta wa yi won ti ri oku awon eyan marun o ti o si je pe awon mefa mi ni won si nwa lowo ta wa ko lo se odaku dabo ko sanu odun lo sopin emi wa o ni ba lo daily post olopos iroyin ohun
1: awo ishele awon ti won se be jade laye ninu akolu oko inu ishele jamba oko eleyi ti o se sele ni oju ona Hawan Cable Road eyan ni oba ibile riyom nipinle plate ni won ni won ti de mokanle ni ogun bayi ti won ti se be jade laye eni ti o je adari ajo ton ri si eto abo oju popo iyun commander adelaja ogun gbemi ti o lo se abewo si oju ko na je ko di mimo yi pe isele na buru jai latari bi ogoro awon oko bi won se se be kolu ara awon eleyi ti o mu ki ogoro awon eyan wa ninu awon oko ti won fi ara kasha yi isele ni won ni o sele ni role ojo eti lasiko ti oko akeru kan truck ti o se be padanu ijanu re ti o si lo fori so aimoye oko tawon na ririn ajo loju ona ojo si ohun oju opo channels lo wa laro
0: to kolon bada kodabo ko sanu ni ah ko lu fi mo mi ko fi mo bi ki pa show mi o ma soro ju ninu we royin leadership ni won pe adari awon obirin nigba kan na ninu egbe oselu APC won ni won pa won ni fona function ni ipinle Bauchi won ni awon agbanipa kan tawon eyan o mo oni won ti se kopa enikan ti o je olori awon obirin tele re lekun kan iyen ninu egbe oselu Progressive Congress ni ipinle Bauchi eyan arabirin Jemima Tuse won ni Tuse ni iroyin je ko di mi mo wi pe won ri o iyen ninu agbara eje nile re ni agbegbe kan ti a mo si mu azu ni o le out ti nbe ni yewa ni ipinle Bauchi o ni ilu Bauchi nbe gangan pelu bi o se je pe won ni won ti du lorun lai se ewure gege bi latowo awon agbanipa eleti won mo na won fi di iroyin omule iyen lona ojo aiku latowo eni ti se agbodegba ile ise olopa ipinle na iyun SP Nafil Habib o je ko di mimo wi pe ile ise olopa o ni won ti bere ise iwadi ni komokobo lori kilin o to sokunfa iku tuse ohun leadership oloposi iroyan laaro yi
1: am baba tisha je lo se abala keji
0: o da a ma lo si abala la meto ejina Jacobs o matayo awon ni la meto wa laaro yi won si tun be ninu yara igbo sai fe yi amade ba sugba ko ba dabi afojudi eja ko orin akowole ki won le wole ni sosan

0: Nick and Oni, jokes apart, let us put it aside. On this, let's put it aside. But she or Taban Sokbe, but Anta Omorili Naja Lese Tabani Inti Ojuangri Kotewalon Tabani. Bit bo se ndari wa bi orile ti se nlo bo se ri bele se ri lo pe ton se ri bi ton se ri awon yo te kalaro ewo lo munu eni dun nu e iroyin te kalaro yi nnu aro yi ewo lo munu eni dun se yi ti awon ti oko lose janu ni se awon ti tawon ajinigbe ni se tawon ile ni se tawon tohun ni se gege bi o le se ri ti a ri bakan se kan ti awon nkan ta ra loja to won to gbe gbo lori kan gege. So the ban fin ka ma soro nipa oro oselu loni a ma soro nipa issue based politics ni ma soro nipa in to le ri bi pe a n fi ara eni se efe abi se awada
1: ba won ko ba so lameto won pe oro yi pe ka gboju kuro lori eni to so pe oro to so yi gangan lo ye ki a wo papa julo lori atuto eto oro aje pe ko ma je pe ohun feel o fe gbo nkan ti awon mo Nigeria ti won la koja lori anse atuto eto oro aje yi to ti mu inira ba opo awon mo Nigeria lo je ko so oro pe oro aje eleyi ti won ni won se atuto re yi lori le de Nigeria lowo pe ilewo lo le so wi pe awon je anfani gbogbo atutu oro aje lowo
0: ko si ile to le so pe ohun o je anfani particularly awon ti won je downtrodden awon ti won si nibi ti won ton ti npin sugba awon ti won wa nibi ti won ti npin o sese ko mo so ka mo mo bo se nlo abro mi oye yin awon melo ninu won lo rin loju popo ohun gan to soro yen so rin loju popo sibi private jet ni won gbe kakiri e je ka so ti soro wa ku oro yen o to si ara ta ba ti so pe ko nso o ibi ton ba ti nso o ye ka mo wi pe channel to ti wa yi o correct awon bi to ti wa yi lato do en to ti wa yi ko correct ara ta odun ye so wi pe ta ba nso nipa eto bi eto se nlo ni ulu ko senti o mo bo se nlo tori to ba ri ko soko wa woko lati bi kan de ibi kan mobility ni number ni ko je kan nu nkan to je gbogi ninu aye omo eda te ba si ma lo lati bi sibi o ma determine boya lo render service ni abi e lo gba service ibi kan ni kini kan na ni o sha cost at the end of the day to ba de pe e ba de ra oja te ba fe ta ibe se rin lati bi te ti ra debi te gbede yo reflect lori nkan te ba fe ta so ko se en ti o mo bo se nlo nisin sugbon mo temi mu jade nbe ni pe ta ba so nipa oselu e je ka so let us bring out the facts from this matter e je ka wo pe ibo la nlo gan okay if you are looking for an alternative ta ba wo pe egbe kan ohun won se bo se won ti won kia se bi ni bi jeta ni awon European Union ni won ko da won jo tun so pe okay o lati isin lo o awon ma release this volume of diesel to wa nu reserve awon because awon ri pe awon mo ile de awon at awon ba won se nkeru lati EU country kan de EU country keji most of those vehicles are diesel propelled trucks awon wo pe ke e je ka oro aje yi tin gaju bo se ye lo tori ogun to sele ni Iran ati ilu ati US okay e je ka clearly se lati gun idekun ba awon eyan in te mi nso ni wipe ijoba ni anfani lati mu idekun ba awon eyan because oro aje wa wo won lo wa bo se won na se nse sugbon ta ba so nipa issue based politics e je ka so pe bo se nlo ni ta ba de be ta se re ki se pe won ma mi won mo mo won se usa isan o ku da tori pe koro rogun is like o n fi e to sele gangan o awon to issue yen ba won wa awon ti kini won yen nse lowo ba yen sori won wa ki to o le mu example awon ki se example ta ye lo ma mu wa pe ba lo yen se se iwo gege bi ohun gege bi amechi o ti ma amechi se o je responsibility wa ni ta ba ran won lo le gbi ma sofin ta ba ran won lo si ta ran so won se bi ise o ye kan lo ji se fun kan para wa ni ta ba do won dogale won dogale wa lori se bo se ta ran won ni won se ta ba de be abi nkan to won ni won se ta ma de be it's just making a nonsense of the entire situation. Let me share it here, and to buy

0: brother mi yin iletuna iletu eni to po se eni te mu nbe omo wa ara wa nkan na ni gbogbo wa amo lote yi se eje ka fogbon se nkan yi ni mo fi mu apere wa ipe ewo na bo se duro imo ti mo ba de bi nkan te ba re to ni mo npa nkan ti o se nkan lowo kan ni ka ti e ku loju kan na ta ba ti ku loju kan gbogbo bi ta n pori loju kan ta ba n so pe ta n fi ana ta tun fi yin eni ti o ye ko sele mo yi olotu igba kaluku o de igba kaluku nbo ti kaluku si logba re e le fi to ba je pe ti pe ka wo experience exposure ka wo to gbe imo ati oye e ri fi mi weni kankan nu a mejeji o ya to soju eri o a wa lo gbe fa gba se en to ba wo olo ni mo ni mo
1: eni mo ju won lo
0: pelu ogo ololuko ni mi mo le ko won
1: eni mo ju commissioner
0: commissioner mo ni mo ju commissioner lo 100 times idire temi ba lanfani ati se commissioner ti mo se yen koda ni jade pe emi ni mo fe dibo fara mi ile ni o pe mi pe kin wa dibo olotu a fe soju ta so yi lo
1: ni awon eyan e ko dibo ilorin is an ilorin south na ni won ni pe commissioner o ti sese daada ni ipinle wa soju wa
0: olotu e lo ti lati bi e lo ona songo oda cheri ifad awon ati bo sasiko se ilu but awo o sa tako taratara siyan e lo adugbo awon commissioner te wi e lo adugbo won e lo le won ba so na nbe tan ba se kankan nbe se ti ti ta wa han ta wa da ni wo se loje ka so pe ma se ni mo ni won se se nkan ton se mo emi wa bo se ri afefe nisin wa so fun commissioner ti won lo tan jo lo gba fodun meje to je pe na kan ise akan se ka so na ka se gbogbo eyin to wa nda ko ona eni na lo ton wa lo nfe wa lo bi wa so fin ani mo le yan fi nse nkan won ba je pe ti ka nawo ka se gbogbo le na no a ni jo duo ba wo se lawon jina si mi gedegbe to ba kan ka se ilu ka wo ki lokan nu ilu emi won ogbodo to emi won po bi won se gbodo to wa po to ba kan pe ka na owo lona ta won ti rowo to lo sa nu pa won ti rowo se pe a jora wa to ma wa bi kan to ma lawon to wa nbe ni to lowo de kini mo fe le yoju se nbe yen mo se commissioner ri na bi mo se se ri se je stand mi lotu ini wo ini wo bi ama ba pe won soro gbon imoye abi won fe soro lu bi won se se lu won fe soro to kan ah to ba pe orilede ta ti mo nwo kini credibility kini ni ibo ni lo leje bu re ni boye ti o ba se we ra won eyan ni fi we ra won ka fi le ba ro na lo ama nisin din pari oro ibere yin eni bo mo se ro pe emi pelu won alejo ta kan gba aye logbon ni ti ba se pe ilu ti gbon to ba ye pe ba se nlo bo tele lo ti won fi indomie ti won fi gba ojo ola awon eyan wa ti won fi rice agolo kan ta fi gba ojo ola awon eyan wa ti won fi 500 1000 ha so fi la firsty gba ojo ola awon eyan wa ko sin ta wa na wa nta to ra mo pe gba ta fe ba asiko je nu ama mo bayi ni se pe asiko ti to omo nigeria ti gbon pe e wa ki le fe se fun wa ki le se ki le le se bo le ti fe se mo tun pada se ri ina ewo na bo ti duo ewo ina
1: o se duo e ka polowo oja
0: imo le fi se nkan lotu
1: a ka jora wa o e ka polowo oja a bi abade lati e ka polowo oja e a wa wo oro ipo gomina ni ipinle Kwara egbe oselu PDP APC NDC SDP ADC Abibile ati
0: bebe lo olotu ti bere ni ba tun wa e je ka mu leyin yen iseju kan la vile soro pa gomina alagbe professor kale awon kan ti le ani imo aleleko ye se pe professor pe lo enufa ke se pe eni ta le pe e po to ni kan le pe yen professor o se pe kan kan ma pe yan pe baya pe lapere won pe ni pe lawyer boya o ko ile aboko egbon na fin pe abi kan ma ni baya pe engineer alagbaja ti se boya ko le so waya po abo le se nkan kan po yen ko la wi ani ta lo nimo professor ni pa pe eto katakara iru oraje bi ase ku loju kan bi lu o se da ilu yi se nbo wa be pelu ogun te pa ni pariwo to bayi mo
1: ti la ko mo
0: won o gbodo to awon nkan po won ra won
1: oda eya ke de e ka polowo ja eyan ara ile e ma gbagbe ero obanisoro ti e le fi ateranse sowo si lojopo WhatsApp 0913655692 0913655864 yan lojopo WhatsApp le ti le fi ateranse sowo 0913655864 yan lojopo WhatsApp bi a ko ba to a se ojopo le e ja de ka polowo ja na e ma yi kuro nbe adito
2: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ́ ṣe oògùn.

0: God liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fueru da tun tun inu ara se. Leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka ko ogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: kábíyèsí ọlọ́run ọba mi elétùnmá rè ìwọ lọ ba bẹbẹbẹ tí mọ bẹ nígbà tí bẹbẹ ń bẹ tí ó sì mọ bẹ ńgbà gbẹgbẹ bá kọ tí ọba bẹ mọ ọba mi aláròbí ọwà wa tí mọ wà nígbà tí wàwá bá wà tọjá sípò náà ni ọmọ wà nígbà tí wàwá bá kọ tí ọba wà mọ ọba lè wí lè ṣe wíbẹ jẹbẹ tọlọọbì lédùá ni ǹjẹ mo kì í ṣe dáadáa la bá yín ẹ kó àmójúwà lórí ètò fún tààrọ tòní ẹ rí òní ni ọjọ karùnún nínú oṣù kẹwàá ọdún 2026 tá a wáyé títóbìrì ọlọ́run ọba mi èdùmarè ẹ rí adúgbẹ́ fọlọ́run ọba elédùá torí pé bá a ti jí lónìí àpọn nǹkan ń bẹ táwọn olórí ọ̀fẹ́ àti jí sáyé
1: bẹ́ẹ̀ni
0: bá a ti wà lónìí àwọn nǹkan ń bẹ ọwọ́ lọ́wọ́ náà wà bá a ti ń sọ lọ́wọ́ ogunlọ́gọ̀ àwọn nǹkan ń bẹ nílé
1: ìwòsàn
0: tèmi tí yóò rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba elédùá adúpẹ́ o àmọ́ lóore mọ wá kìyín mo kìyín lọ́pọ̀ olùdásílẹ̀ kan níbi tá a wà ló kọ gíwá ilé iṣẹ́ àti gbogbo lọ́gàá lọ́gàá tó di ẹ̀ka lọ́lọ́kan òjò kan mú ọmọ nìkẹ́yìn ló di yàrá agbára mú lónìí torí pé ẹ̀wà ọmọ bàbá tíjà ń sọjọ́ òbí rẹ̀ lónìí ọmọ ọlọ́jọ́ sọ́rí bàbá ọlọ́jọ́ òbí náà ti kọjá 40 mo kì í bọ́lá ọlọ́jọ́ kú ló kọ mi aláwọ̀ ikọ̀ ẹni ọmọ ni kò yẹ ẹ̀ṣọ́ èmi lọmọ síbẹ̀ ọmọ olóyè ọmọ sàrí kò mọ́ ṣògùn ògùn lọ́lọ́jọ́ kan àpẹjọ rẹ lọ́lọ́jọ́ gbogbo àjẹdẹ ni mi ti felegede soge pèdèpèdè lóníkọ́ máa kéde ọmọ dèdèrú bọ́lá ọmọ olójòkú tí ò fo rọgbọ́n tí rọgbọ́n kọ́ tẹnukọ́ tètè gbọ̀ngbọ̀n kọ́ mo ní ẹjẹ́ ayẹyẹ ẹ̀ṣọ́ tún ẹjẹ́ ayẹyẹ ẹ̀ṣọ́ ìtò tá a bá fọmọ wọ́mọ.
1: àánọ kan pa
0: ara dẹkùn bí ọba jọjú.
1: ẹ bá ń ké sọmọ olóńgìn ni pé kó da tiẹ káwòrán.
0: lórí ètò tá a pè ní ẹyẹ ẹwù
1: láwa
0: ẹ mọ jẹ ń bòpò lọ sí lolo ó ṣe gáídì ẹ láàárọ ìgẹta síbi ọ wáyé bẹẹ lónìí náà ẹ mọ pé kì í sábà rí bẹẹ ọlọ́ra díẹ mo kí yín gbogbo olólùfẹ́ gbogbo ẹ̀ńtẹ́ lè ṣe mọ́ tẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ńtẹ́ ti ń pè náà bá a ti fẹ́ bọ́ sórí ètò pé adúpẹ́ o inú mi dùn ayọ̀ mi kó mo kí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ kwara
1: pátápátá
0: ọba mi èdùmarè náà lọ bá tó ṣe pé òun ló mọ igi tí ń bó tó fẹ́ wónú bó ọmọ ibi tí ó wù sí tá a sì mọ̀ pé ibi tó da ibi tó yẹ ibi tí ó rọrùn ibẹ̀ náà ni ó gbé kan mo kí gbogbo ọmọ bí ìpínlẹ̀ kwara akú akitiyan lọ́tún lọ́sì akú awuyewuye
1: kó lè dá
0: ìwọ kọ́ yẹ wa mo nígbà tá àìrí oṣù méjì mẹ́ta ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yóò fi rédíò lẹ̀ fáwọn àtà ní rédíò
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ̀gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ pìrìsẹ́ńtà wọn ni ọ̀dà wọn ti jẹ táìmù yẹn ẹ̀jẹ̀ wọn jẹ nígbà wọn bá jẹ sẹ́wọ̀n padà
1: sùúrù
0: ló tẹ̀ wá gbà lásìkò yìí òdìdá ọmọ bíbí ìlú ìlọrin tá a mọ̀ sí ẹgbẹ́ ń bọ̀ wọ́dọ̀ dáìrì tá a mọ̀ sí àwọn babalábàbá wa la fẹ́ sọ yìí ẹgbẹ́ IADPU nípínlẹ̀ kwara wọ́n gbé ìkìlọ̀ kan jáde wọ́n sì rọ̀ wá wọ́n náà rọ gbogbo ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ kwara pé ètò ìdìbò a ti wọnú ẹ̀ ṣùgbọ́n bébì náà ti máa sọ o nítorí pé ẹgbẹ́ kan lèmi ń ṣe ẹgbẹ́ kan ni wọ́n ń ṣe àjọ kíjà máa kan náà mọ́sálásí o tó bá dọjọ́ sunday àjọ pàdé ńlẹ̀ ìjọsìn kí ló wá dé tọrọ òṣèlú òsì wá di gbọ́n mi sí
1: ibi ìtọ́
0: ẹ̀rọ ti pé òṣèlú ọlọ yóò pè mí àti wọ àtara wa ẹjẹ agbọ n ti àwọn ẹgbẹ idp ìtọ́sẹ tọrọ mi sí gbogbo aráàlú ẹjẹ ń ṣe báyìí lápàdé.
2: yín gbogbo olùdíje sípò òṣèlú àtẹ̀yìn olórí ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan nípínlẹ̀ kwara ẹ lọ mọ̀ pé takùn tó so gbá ló sàgbè èyí tó so gbọ̀rọ̀ náà ló so elégédé ṣáájú àkókò ìdìbò àti bá a bá dìbò tán ẹ jẹ́ ká lọ rántí pé ìpínlẹ̀ kwara ilé wa ní ṣe ètò ìdìbò wa yóò sì lọ ká mọ̀ jẹ́ kó giri wó lanu ká rántí pé ọmọ ìyá kan náà là á ṣe torí lẹ́yìn ìdìbò ẹ̀mí tó bá ti sọnù pẹ̀lú dúkìá tí wọ́n bá fi làásìgbò bàjẹ́ ọmọ níṣẹ́ dá padà mọ́ ká mọ̀ jẹ́ kí ìṣẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sọ àwa ọmọ ìyá dọ̀ta ara wa ẹ mọ̀ ṣe onígbàwọ́ fáwọn ọmọ òsínlẹ̀ ìyá ò béèrè ká mọ̀ ṣe wọ́n lọ́mọ ọlọ́mọ làárán níṣẹ́ adé tòrutòru ẹ mọ̀ lo èdè àbùkù tàbí ká mọ̀ parọ́ mọ́ra ẹni níbi ìpolongo òbò ká mọ̀ fọ̀rọ̀ òṣèlú dà lúrú ṣáájú lákòókò tàbí lẹ́yìn ètò ìdìbò gbogbo ẹni tó bá wọlé kájùmọ̀ lò fẹ́ ká rántí pé ìpínlẹ̀ àlàáfíà nípínlẹ̀ kwara ṣe ìkan náà sì ni gbogbo wa ìlọrin Emirates Descendants Progressive Union IEDPU ló sọ pé ká mọ̀ fi kórira ara ẹni tòun ti ṣe tèmi ṣe tiẹ̀ bá ń tó dáa jẹ́
0: tọ́ òun náà ni ẹ ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ fi eléyìí kí àwọn àlejò mi torí ìmọ̀ràn yìí ọba wọn wí gan iṣẹ́ ọlọ́lọ́ba lọ́rin ọlọ́lọ́ba ìlú ìlọrin òun la sì fètò yìí jẹ́ ẹ jẹ́ ń gbé báyìí láti apá àbí bá ń kí ara lé kẹ́ bá ń dákọ̀ yín.
3: aláàzù bí láì mìíràn ṣẹlẹ̀ ọ̀nà ọ̀jìn bisimilá rahman rahim orúkọ mi ni malam torí mo ti yọ kọ́mẹ́dì kọ́mẹ́ malam abdulmajid abdulfatah arikewuyo t ti mo je coordinator ati convener Dahiri Omo Ilorin.
0: Okay.
3: Fun Honorable Saliu Yakubu Danladi, the incoming governor lagbara Olorun.
0: Okay. Nbe ti fi incoming si o.
3: Be
0: yo po ki come. E se fi mala Adumaji di kemi na ma pe Adumaji lo ni ari ke yo. To do ni tumo.
3: Be
0: e ba nki e daruko le nte wa legbe won e ba nda ko le ke ba nki awon yen ba nda ko yin.
4: Eseum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ego ko temi ni Moibat Olajumoke Yakub ti won mo npe ni Jumoke of Kwara. Emi si ni woman leader fun egbe Dahiri Omo Ilorin.
0: To baba ene ba n kala le ke ba nda ko yin.
5: Oruko temi ni Alhaji Yusuf Soli. Emi ni youth leader gbogbo loja n Kwara state. Emi ton ni Finsec fun Dahiri Omo Ilorin for SYD.
0: Alhamdulillah. Eri alale inu mi do ayo mi kun o te wa dun mami tori pe ise Olorun ba lulo nti mo ko je laaro yi en te wa lori eto laaro yi eyin Dahiri Omo Ilorin Olorun ba lo nlo siran mi nse won ni pe n ba tin bere eto ke ma so fun gbogbo loselu yala ru egbe yowu ti won oba wa ke nji se awon fun yin e ti gbo ikede ti Olorun ba lo ni na latara through awon IDPU. Malam Arikeuyo.
6: Now,
0: ma da ile Arikeuyo ti en ba nsi o ti mo de tin je lo ni. Emi won bi so pe ko ti ba ti ni kirawa kirawa lo ni.
6: Be.
0: Oju o le fi wo se ti awon IDP ran latabe Olorun ba lulo ni.
3: Akoko dupe fo Olorun. Tori te mi ba ti ji laaro. La ya to si pe tin ba dupe pe tin ba kirun to po Olorun se on to ji mi. Mo tun ma nfi ope fo Olorun pe o se mi lomo Ilorin tori pe ke ejo mo Ilorin ore nla ni o bo se je ke bo se je ore nla to jore pataki ke je muslimi ore nla tun wa ni ko o tun wa jore pataki ke ejo mo Ilorin.
0: Okay.
3: Tori ti mo ngba ti mo wa leko ile Hausa na bi wa si.
0: Okay.
3: Mo mo ri ba won baba wa se mo karamasi ki IDPU gan mani. Ah, Alhaji wo ni? Ah, mo lo meeting IDPU. Mo lo meeting IDPU. Ah,
0: egbe omo bibi ilu Ilorin.
3: A se omo e ba pele iya re ko sa soda. So ara won la wa na ti wa ko pe a se e mo ni fe ilu eyan ni. So Olorun lo gbe Ilorin kale o si gbe kale daada. E ri pe baba wo ba Ilorin Shehu. Shehu. Shehu wallahu yasinu kamina nas la tahafuda ka wala tasha wala hawla wala quwwata illa billah. Oba t'Olorun oni. Okay. Oba t'Olorun oni joba ti oni di oba bo mi.
0: Amen.
3: Lagbara Olorun, Olorun ba se won pele pele. So message yi message te mo ri ni rulu Ilorin na le ti ri. Tori pe ilu to ba je po Olorun ni dari re ni seto re.
0: Okay.
3: Alafia o je number one priority fun gbogbo awon olugbe be latori olori to fi de ta ba ro mo kan to wa ni ohun e se Dahiri tori gbogbo omo Ilorin Dahiri o.
0: Okay.
3: Amo omo Ilorin to ba ti wa jakidi jaka abi to ba ti fe dadugbo ru daluru tori o se ilu eyun se mo pe joba to wa nto gba nonsense.
0: Okay.
3: So to ba ba re ni Kilimanje Olorun o sin lo baun tori pe o ko gboro sawon to bi wa lenu nu. So eyo si ni je Dahiri Omo Ilorin.
0: Okay.
3: Ko mo fala fi asifulu Ilorin so a ki awon IDPU.
0: Okay.
3: Olorun o je kan pe fun wa
0: oda bo ti se pe n pada bi awon akegbe nte jo wa lori ta won so si nti e je kin lo si ka bere si mu bayi lesese madam arike uyo Dahiri Omo Ilorin oda be n pe ese to kan lai pe
3: be
0: ni banqueto ni Ilorin.
3: September 23rd last year.
0: Eduna bo ogba o le dana e jewo boya Dahiri Omo Ilorin mo fe wo pe emi o ti fe riru ode to ku akojo iru dokun ti won je tin je Dahiri Ilorin to to le koru dokun bo le da mo ka ba logun kini ikeji iketa ikerin meni meni na ni nbe mo wo
3: alangua
0: ah emi o fe ra la ngwa bi ti o si
3: magadi ngiri
0: mo wa magadi ah
1: baba sale
0: mo baba sale magadi are ah kilode na wa ni wa lo so wa
3: awon magadi
1: chief imam
0: Si bi ma mu gbogbo lori ata bi gbere.
4: Be ni.
0: E do na madam arike yo. E ba ngaru lekun.
3: Na.
0: Oba o le dasi na.
3: Seri e to se koko ju.
0: Eh.
3: Ni pe ko Olorun lowo se nkan. T'Olorun ba ti ni ise ti mo gbe fun yin. Mo tun wa sin debe se on pe gbogbo awon to je ni Olorun o ma te o gba ni. Now kini kan be ti mo ma so fa awon eyan. Nte in to ba fi le mu oni fe Olorin lai se po ni fe lenu lasan. Abo lo mo fu oruko Olorin lo mo fi se yawu yawu o mo fi gbowo lo awon eyan. To ba je pe looto lo fe ki lo ni fe Olorin o si fe ki Olorin ga. O fe ki Olorin na wa lara awon awujo. O ti wa nbe o. But o fe ko jabo. Eh ti o tu a ma tesi waju. Wallahi bi rabbil kaaba. O ma ri iranlowo Olorun ni gbogbo nkan to ba se. Even ni personal life.
0: Okay.
3: Oju oni ti o. So ba se wa nkan ta nse diary omo Olorin. It is not because a fe mo ri owo. Ko se en ti o need owo.
0: Okay.
3: Gbogbo ala ni se ta nse. Then teacher wa no wa.
0: Okay.
3: Business person wa no wa. Market women and men. Eri pe baba loja so pe you need our baba loja. You need our baba loja ni toto o. Ko si argument nbe o. Se eyan ti o taja won abi je you need.
4: Abi.
3: Ehn
4: so mo wa teacher wa.
3: Ehn abi eni to je teacher to wa ti professor Adamoja njo ta lodo won te jo pe ra won teacher. Now I'm into transportation business.
0: Okay.
3: Gbogbo wa atoni se owo so. Ama nkan to je wa logun gege bi nkan ta jogun ba loda awon to bi wa. Ni pe Ilorin gbodo ma lo waju. Lasiko awon to bi wa Ilorin lo fi de bi to de yi o. Lasiko ti wa na Ilorin na tun gbodo de ibi to tun ga. So that awon mo wa na le mo jogun spirit e lara ti wa na pe da wa na gbodo. So diary omo Ilorin nkan ta se njohun. A fi tele ama na ni. Ni jo kini ana ti Kwara North to duro ti Governor Abdulrahman Abdulrazak.
0: Okay.
3: Ti won duro ti Ilorin as against their son o. Se mo pe won gbianju fun wa.
0: Okay.
3: Won gbianju fun wa. Yoruba si ni eyan ma fore san ore ni. La fi wa so pe gbogbo Ilorin. Ni je diary. Eh a kun eso ID.
0: Okay.
3: Gege ba won na se kun wa. Ti Ramoni fi lodun mejo. So nkan to fa t'Olorun fi je o rorun fun anjo
0: eh oda yen pada wa do yin women leader ni won ton ma pe ni Jumoke of
4: be ni Jumoke of ara ko pe meji
0: e se o ma
4: e se o
0: e iru ojo mu e ro pe nti e fe fi han ni pe se looto ni pe gbogbo nti je diary omo lo won wa fun SYD to ti e ba ri joko njo na o da pe ko si lo ni ti o pe
4: women na e ti ri seyin na ba wo ijoko ijo na e ri pe gbogbo awon eyan nla ni Ilorin awon otokulu ilu ni Ilorin ni won support program wa na si wa nbe ti won o ba ri se ti Governor Abdulrahman Abdulrazak tin se ni a le ri won gbe dide ti Governor Abdulrahman Abdulrazak ti won o ba ri impact e ti won o ri ise tin se kaakiri ilu ta won na si be ki ilu mo wa progress si wo a ni pe won kan da wa lohun o
0: okay
4: ta to fi mo chief imam
0: ilu Ilorin ata gbegbe
4: be ni won o si kanju
0: ah won joko le
4: won joko ni o mo gba abalogun o kanju won joko ni nigba ti mo nbo tori oloje air force be de mi tin wa nigba ti mo nbo ti mo de ile olesin mo wa ri odrop nbe
0: okay
4: won ti keke na be bo wa koja legbe mi wa ni ah Governor Abdulrahman Abdulrazak eleun se pe boya kini kan ti mo gbo gan ni tu gan ni ni pe awon o ti ri Governor Abdulrahman Abdulrazak ri ni Kwara State
0: okay
4: eni tin tin lo e tun wa sise ase wa se titi ni
0: okay
4: ono fa traffic me
0: e go to mo lo pe se wode ni
4: ah se wode won se titi ni fa won
0: titi se nba na
4: be ni won se titi be lo won da lowo so won wa njo won loju pe anything tin lo
0: wa du label e pe
4: ni do de sin
0: eh ma so lo ni lo
4: be ni ni do de sin
0: soro ni olula kai lo mba
4: mba
0: do ni
4: be ni o gba anything tin lo do tun se wu sey wallahi won wa so ti mo ngbo to traffic wa ipe to ba possible pe ki Governor Abdulrahman Abdulrazak ko lo le keta ni awon yo tun jade
0: ok Okay.
4: Wa tun digbu fun.
0: Okay. Oda. E seun. Jomake of Kwara ti won je women leader fun diary omo lo ni for SY ni.
4: Yes, sir.
0: Alhaji Yusuf. Se youth leader fun Baba Oloja. Iru apere John. Se o foju won pe engineer right honorable speaker. Engineer Yakub Danladi. In te same journal ni pe ki won lo for Kambale. Pe lo oto ilorin wa leyin won. Assurance pe election tan boy. O pun yin ni for come dani loju pe ilorin o digbo ti won so SYDD gomina ipele Kwara.
5: Adupe lowo Olotu. Mo koko fe fi seju kan ki gbogbo awon oloye ti won dide.
0: O to be.
5: Lawon baba wa ti won dide wa.
0: Enjo gbe awon oloye oba dide
5: ni le. Baba o wa. Ama baba wa.
0: Ah, baba wa o, baba wa nbe.
5: N to ba mu balogun mererin ti won ba fi joko si bi nkan ilu baba lo joko.
4: Chifi mo.
5: N to ba mu baba sale ati magaje are ti won ba joko bayi.
0: Ah,
5: pe nkan yi nkan mi ni baba lo ni o. Tori ko ye elomi. Oyewa si jura wa lo.
0: Okay.
5: Nto ba mu magaji ngeri.
0: Ah, oloye magaji gbogbo fun gbogbo.
5: Fun gbogbo tin je ilorin lapapo.
0: Eh.
5: Ati galadima.
0: Ngeri.
5: Ah. Fun ilu. To ebe ijoko. Baba lo joko. E wa wo awon alangua, alangua, alangua, alangua. Won lo biba.
0: Bene.
5: E wa awon magaji, magaji, magaji, magaji. Won lo biba. E wa sare ni ki ma da ko yin ni sare gbe mo mu si waju to ra won na ni lu e wa wo imamu wa odelade owe nla wa ni awon na wa njuku ko wa se ni okan ju nu won e wa wo gba won ta nso yi kan wa dide le ri oro omo won won ni ayoba ni iko ni ko la ko lekan iku are ni eyan le ko ni e me ogban so won do gbe omo wa ni lu mu won dide adupe lowo won o olorun oba wa dupe fun won eleyin oba won ibere ta e wa nbi mi re be tonorebu yakub solu danladi na ti ri lati johun ipe to ase e tan mi para alati nla se o di mu se to gbogbo joko olotu ko si eto kan ti won se ni gbagan un latodun ti won ti ko gbagan banquet hall to je eto tojo mo oloselu de tojo ba ti se un beyan ba si ni ro mo pa ko wa ja mi ni pe ko wa ri bayi e moru e wa abi to farajo ani ani ke ba ko jade ba te se ina party
6: ta se doba
5: te se doba
6: eh
5: ko mo jo pri doba ah se ba ke fa eyin na wo so now bayi bi se ba yin soro igbogbo an to je ololufe SYD teru n ba pe ah won si tun ni won ni kun won won si tun ni lorun ni kun eh be bo le wa tori won ri SYD fa dairi omo lo ni won ri bayi awa won pe
0: okay
5: e se be okan won wa bale lati jo na pe to ase nti bi te lo ni
0: okay
5: so e gbogbo wa lo re pata
0: e se mo dupe
5: ah
0: en bo si odo ani ma fi malam ki ma fi omle di se lo te malam
5: Arikeyo
6: be na
0: governor Abdulrahman Abdulrazak
6: be
0: youth leader po we kan nisin won ni nkan ni e ka se le kan kan kini en se le mo governor Abdulrahman Abdulrazak nisin won wa n gbe ijoba le ta ti ri pelu te en dari omo lo ni gbe le bi pe hun awon tin lo ri oni kun SYD o ti ngbe yan ri gbogbo awon te ka kale ki la to ku bi pe won kun yan ju ba hun lo bo governor Abdulrahman Abdulrazak lorun ti ran lo nisin won so kale gege bi gomina won wa fe lo senator ibele un awon eyan bi mi ki to enikan to ti send e sori whatsapp nisin ah won ni oro won fun governor Abdulrahman Abdulrazak bi won se gege bi gomina won tun go won for state project ti o tun ma da bi ntan se lodun merin ti won lo abi awon na kan lo simi to awon eyan ba ti lo si emi lo language to lo ni o o la awon eyan ma lo be bi don ma lo fi sin mi lo dumping kini kan en fe so dumping ground bo o ni ta ma sa ba si nu pe la gomina ba lo odun mejo tan mo ma lo si late lati lo
4: fi sin
0: ko mo abraham abraham si ntan se ka te ni syd da ladi tolorun ba kada ta di gomina ti won mo tele se ti gomina se se gomina na gege bi senator se in kan won yo mo se
3: olorun je pe fun a se ri baba loja dupe lo awon to wa cb program wa
0: ope to si won
3: awa na kin to lo cb bere yin agboro dupe tori teyan mo keyan mure ara je muslimi lo wa keyan si mure ara je dairi lo wa to ba mure se dairi omo lo so now a dupe lowo governor wa ololufe wa
0: okay
3: eni to lo ran si wa asiwaju wa leader wa se pa wa leader kan be dawon lo mi mo fi mu pe
0: eni to lo ran si wa
3: eh eni leader mi mo fi mu pe ni amo gege bi nkan to han si mi tori mo sumo joba
0: okay
3: it is a privilege mo sumo joba mo mo pe ah olorun lo ran malam abdrama abrazak siwa a dupe lo won ti won ba wa loju je a dupe lo won pe e wo oro ti mo fe so yi e fe ka si gbo wa nbe ngba ta nabi be laye sallallahu alaihi wasallam awon ti won ba nabi logba ko se awon sahabe mo so o
0: okay
3: awon ara ilu atawon ti won je pe se ju won la nabi fe nbe laye se mo pe tiru won eyin won eyo kan ba nbe laye nisin se pa won yo lo mo be lo re pe ah kini soju yin tori fe te ni sa nabi ni o a dupe pe nkan to sele lasiko yi soju wa o se pe won a mo so fun wa bi won mo kanu we tan fun wa a ro pe kan ni so a dupe lo won pe won duro ti wa tori kan da se won ti governor ba duro ti wa le ri se o ah nibo awon era won awon loselu ta o to wa nbe yen la
0: ni so ipase tori gomina se lo bi gbogbo nti
3: lo bi gbogbo awon loselu to wa
0: so asiri tin be nbe fun
3: okay so a dupe lo governor wa
0: ipe gomina na je
3: pe
0: ah erin tin se
3: e
0: to wa ribi tin lo se kun mi abe e kun
3: mi
0: okay
3: so a tun wa dupe lowo incoming governor SYD, right honorable Salu Yakubu Daladi.
0: Speaker,
3: House of Assembly, by to the incoming governor, to the candidate APC.
0: Okay.
3: To repay Omo ni Bakwele, I want to be Kosha Soda. So, Okawa Bale, Ipolo, Lu Governor Abdrahman Abrazaki Fun. Oloni,
0: Ramani, Raman and so
3: on. Oloni, Benny, Oloni Ramani. Dada to say. Tori pe ko tun le ma continue si
0: okay
3: daladi ni ko mu
0: okay
3: olorun si o si fase si
0: okay
3: so a dupe lowo ti won na
0: okay
3: so a dupe lowo gbogba oloselu to wa
0: okay
3: latori awon gm kwasip dr abdulwasi tejidini
0: ojo lo ajepe
3: ehn o ko daruko awon kokan ni
0: Tori
3: ti ba ni ke list won ile osu ile o mo so Dr. Abdulwasi Tejidi ni to je je mu kwasip
0: okay
3: atun wa dupe gbogi lowo prince Abubakar Suleiman Sekai
0: okay
3: ah o won do ti wa
0: all right
3: be na la dupe lowo human leader ka won obirin
0: okay
3: ke mi ka won okunrin so a dupe lowo right incoming House of Rep member ti Ilorin East and South
0: okay
3: engineer Abdul Kawi Olododo
0: okay
3: awon na won duro won so mo luabi
0: all right
3: so a dupe lo honorable Sheri Tolani Sagaya
0: okay
3: awon na Muktar Tolani Sagaya won duro re
0: okay
3: so now ki won ati gbogbo awon tan wa ta ja won lo selu mo wa fe a dupe lowo number 1 to je leader House of Assembly ah the leader tura our leader ba do tiyan
0: okay
3: keyan lo mo sun so barrister
0: Obamagaji
3: Abdul Kadir Obamagaji a dupe lo won gan olohun ba dupe fun won so now lo request yen se ri e je ka mo beere lo awon to ba fe wa soselu o iwo gangan igogogan life re to manage bo lo se ri manage si Then dada wo ga adada wo lo fi le aye re si me ka ti akoko to so pa for opportunity at serve elomi o si dari personally ko ti yen sin now Malam Abdrama Abraza ki ti se dada fun ra re laye o ti si o ni company o ti succeed ni bi nkan to nse
0: okay
3: to je personal business ngba to Olorun wa gbe Kwara le lowo o wa run Kwara bi pe ah bi se fe ki business mi daru abi ki business mi lo eyin Kwara na o ni lo eyin lasiko mi
0: okay
3: nigba ti mo ni opportunity ati ba governor so for the first time
0: okay
3: mo wa fogbon criticize won pe yes sir enri ijoba si kilo wa de ti awon kan fin gboyin lenu ninu structure nu egbe won ni a ipe nigba ta de joba ta ise de joba ba si de joba yi awon tin gbo wa lenu so pe asiko ta won na ni ka won na mo jaye family tin tuto awon wa ni ah rara o tori pe ba won sa awon ta na se senu awon wa ni rara o awon ni se ba won tori pe awon fe je ki ara ilu mo yato now these are the people ti won duro ti awon lorun pe ba won ta na se seni bo se gbalẹ ni bo se gbalẹ ni bo se gbowo ni bo se awon wa ni rara o he was telling me this ko se pe emi ati won nikan ni o
0: okay
3: won ni awon wa so pe awon to se wa lo to gepo onimoto olokada iya loja omo school awon to wa diaspora awon o se joba these are the people tell me o to gegege
0: okay
3: olo se ilu kan je beneficiary ni ko ti ensin so awon yi gege lo ye ko feel impact governance ko se pe ka mo wa corner kini ka mo nasi ko ti wa no nkan to faja
0: okay
3: so now ibinu won si awon mi si binu e disin
0: okay
3: tolorun ba ro won lo ti o ba si ro won lokan ki kwa sa mo ni lo si waju now this is the same person tolorun to wa n gbe lo senate won ni bi sa bi jimose bi o ba da just thursday

0: mama ye
1: mama mama wo ma gbe lo won ke wo ma gbe lo won ke ma gbe la be nle
0: mama eyawe mama
1: eyawe eyawe okay mi gangan laya
0: ti fe yonbe to ma dun ni pe o si je mama eyawe eyawe
1: mbaba e ro mama ni ja file be ja file lori mama mama ina ni
0: o mo ti wa ga
1: lori mama mama ina ni
0: e wa tu ku de asiko yi ni bi gbogbo bi ti afefe ile ise alalubarika
1: ni bi ti n fe de
0: ile ise diamond fm la se juma iko ni deni eyin
1: ase juma ba
0: 8.7 on la wa
1: ire wale de la kale si
0: olorun ba mi mo pe ni ire wale de eh o elomi o so
1: ire omo wona le wa wa na
0: ni
1: ni idi road
0: ben kale si ni ipole kwara ni ilu ilorin bele se alalubarika yen wa so mo wa kiyin pe eku dede asiko yi ojo aje ojo toni o tun ti se die die itun lo niyan o anala kira wa pe atuku ose tonton
1: ose tonton
0: e ma kira wa
1: lori kira wa ko ose tonton na bayi
0: new week more blessings
1: amen
0: ati bere itun tin lo bayi die die
1: e rolong
0: to oni tun wa lojo aje mi baba tun wa gun nisin o tun tin bo sowo owo dere
1: bayi tin bo sowo dere se iyale ta ni ka pa koko ni abi
0: ati mo be iya ile keji
1: ah to
0: ri ba ro ba lo tan osan tele
1: ko sa ti je iya ni kene kan iya yi na ni
0: to ta ba mu la ro pe iya la koko ka mu losan pe iya
1: ile keji
0: bo ba duro le ka mu ni iya le ta
1: iya le ta
0: lowo lowo iya le keji

0: Olu gbo mo so ajile tin ba gbe tin je kaka to mu ko yin gan. Awon ba ba ti ni o de na ko won simi. Tori pe kini? Tori pe ogun
1: jaja. Koko gbo mo so.
0: Ajile tin te dogun. Awon kan so po won ti oni oko oko. Se mo pe bo se ko lo be na lo se kini.
1: Bo se ko won le lo ko jade won bi ya wi. Won bi won ku.
0: Mo je be. E pa la wa ko bo wa lori eto. Ari pe eye mama ori eto. Awon na se kini atijo wa lori eto bayi. Bo la won la wi belegbe
1: mba. Yes so.
0: Ari ma ro pe ka bon ko.
1: Wanting bone. O da bo lola wi dan ki gbogbo le o. Aso pe e ko ojumo mo, a ku yaleta, e ku joko. Ti ni pe ke wa nkan fidile tabi ke fidile nkan. E so kan ina ni o, ajile teni bi tan tin je kakan to mu kan. Ela omo re po tu yi.
0: To ile ise oluwa to gbangbasun loye ile ise olo to so pe oya bolo lawuye
1: ile ise won gaga ni o ka mama
0: oya to ka mo to be oya e wa mo gbori eto lo
1: ni
0: mejeji e wa lo mo dari eto ile ise alalubarika ile ise won olo to be to ju ile ise alalubarika yen ile ise
1: G Technology
0: Debi to je pe ile ise ti gbogbo sola to sodo si
1: gbogbo
0: to ni se pelu ohun elo sola pata gbogbo e pata ile ise G Technology o let ma se kini o
1: let ma ri mo ketiketi
0: e yato si pe a n lo seko te ba deko ipule ti rori jina
1: ebi tan ti en wa lo soko to ti wa la ko soko to won bayi
0: ki se pe te ba deko nikan rori jina gbogbo tin je to lohun ba mi edumare original to je pe authentic ni debe
1: wa ni le se alalubarika yi
0: o de ilu wa ni le se G Technology o ti wa ni ilu Ilorin bayi e ma le gbe ko lo e ma gba badan lo
1: e ma dara yen la mu ko de ma bule lo sokoto
0: e ma lo sokoto e ko e wa lo sokoto
1: abi gombe
0: o ni bi yan ba ti gba gombe lo lakoko yi
1: mi omo dede re o tori mo mo tan wa ka ta wa de G Technology ta
0: ri e se ti ero ti o munu wa dan mo pa pe ti ta pe ni inverter freezer soon ni a wa la n wa kiri ni a wa wa dele se G Technology la wa ba ni ba
1: ni possible
0: e ba lori ti na ni mbembe gbogbo tin je tolo ba mi edumare le to je pe te ba si ra o ni guarantee lori
1: ni
0: o ni warranty lo te ba ra a so fun yin pe ni ya koko ba igba ba e lo mo se kini
1: ti o si ebu
0: ti o si da
1: mo ni be
0: e ti mo pe en ti bolo olawu yi ba fi le joko tin pariwo
1: nigba ta ni ba won hera ti olomo na
0: e ma debe o ye ke ti mo pe debe
1: kan to wa lo confirm ni
0: la se ti dumare se washing machine le fera ni gbogbo eyin ba lele to e ri pe ibi ti iya ti de bayi e ko ni lo pe ke n se ma le fe gbo mo odo kan fun iya mo eyin kan rora wa washing machine
1: da
0: be ru ba won ba yin pe iru washing machine wo ti o tun wa ma je ina prepared ta ni to ba wo ni solar ko ri be o eyin lo si le se G Technology e ri pe washing machine ta ta fun yin e to wa compatible pelu solar
1: ti o si ro wa lorun
0: ta ba wa ni solar en to ba fi le mu to wa compatible pelu solar e ti ma gbe pelu prepared wa unit
1: o ro wa lorun lati gbe be ni ti o si ni wa lara
0: irorun ni o se kini irorun oni o bade ile se G Technology na lo to be e ma pe won sori ago bayi yala iwo n wa setup latori 350,000 naira
1: gbere
0: to tan fan o wo television o si tun se kini o tun charge phone
1: to si wa baye rorun ti gbogbo oro olorun be
0: ro lorun ti setup yen ni won wa ni latori 350,000 ni so ni 500,000 ni so ni 650,000 ni won ni to ba ti wa wa to wa tun gara
1: latori
0: 700,000 naira
1: abi ko mo lo approach 1 million o ti wale aye ro
0: o ti bo aye nu yo kan dabi ba pe akoko to ba wo lo tanna akoko to ba wo o lo pana ti o si bi pe eja ni suru awon ara bi fe e tanna
1: o tun wa koja ka won mo iyawo gbogbo won kan ma lo yoju wo lekeji pe aba mo ri nibo
0: aba ri phone wa charge
1: recharge
0: e lo mi ba rin ki adugbo
1: e ro phone kan na lo gonde
0: e ro phone kan ni lo phone ni yo gbe charger korun bapo re ba wo ero pe wo lo wa nbe owo ko adapter ti o fi charge phone
1: ni nbe la gbogbo okun ra won yo sa lo mo ra mo iwo lo mo sanu
0: wa be ba lo mi tin gbe bag ki si tori nkan meji
1: tori olohun se
0: o bank is there yo gbe phone be
1: koda elomi o so phone to fe charge na ina wo lo n charge to fara re si bi ro
0: elomi ra touch light
1: touch light
0: yo kon lo charge
1: yo kon lo charge
0: gbe na recharge bu ina ki koki ni
1: fa ma charge ka kiri adugbo
0: e wo lo si ile se G Technology e lo so alaye yin fun won pe o da e ti o kan rora
1: te ba se dore o e ba wa yan je e ba
0: yo gbe fanu a si tun ra won phones wa a ri won charge to ba je iru e na le fe e ba ni ile se G Technology and last year to marry. Emma, Pumasuri, Agui, 070

0: 07 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1: legbe eco bank ni ta wo ke ke gba be lo e be baba fe si baba nbari e fe ri nti e fe ri gan e ti fe wo pe gan mo ti fe de be mo fe ro ka gbogbo e
2: meni meji
1: eyin e wa lo to so wo ke fe fe e lo sa loju ko
2: M10 office bene
1: ni ta wo ke yin
2: ade be confirm mani
1: e ba e tun really say G technology e ri G technology electronic solar gadget e ri nbe lagba olowo eledumare eyin ma lo be nibe e ri ta tin ta awon washing machines wa
2: yin o ti e ta to fojuba
1: be yin o ta bojuba o
2: eyin to ba de be na lo le ri
1: yo mo pe yes ele ikoja afenuso e ba oven lori sirisi e ba nibe
2: blender bi camera ti eni ka so ni
1: o pe nbe lori sirisi
2: o ba wa nbi o ba wa loke okun gbogbo tin lo patapata lo mo ri
1: gbogbo e lo mo e se ka soro nipa ti inverter ac
2: o
1: wa nbe se ti solar ac ni gbogbo ala mo pe bi ojo ise nse yi bayi tin lo were were were were
2: were
1: ojo tin lo were were o e ri pe ara bi na mura kankan ni pe se ni won ba gba to ku temi na lo yi ayi tutu le die
2: en tutu le
1: awon kan ni sin le ojo to ro laaro e won ori bi le lo bi se won ori bi se lo tori pe ojo to se kini to ro laaro laaro ni sin o se won mo le ni eh sugbon to awa ti ati edu pe o da la koko yi o je ari bi wa si enu se ti wa na
2: ka se wa emi o ni ba si ri ro se ke se pe lati anu lo npo we mo ebe sa ti de won na wa wo nwo pe oro to nso yi se wo mo jo owe bayi abi o maru lo ba ko ti e je ko ye wa gan
1: ojo to ro laaro yi ka rora si baba mo le die
2: o de mo le
1: ojo fi ya le bo
2: ko je wo ti wo ma so na nu pe go straight to the point
1: agba ori agba lori ta lori
2: e lo pada ye wa
1: omode gbon agba gbon
2: la fi dale fe
1: ile to
3: bi mo so nko omode gbon agba gbon la fi daji tech
2: okay la fi daji technology
1: omode gbon
2: omode gbon agba gbon
1: la fi daji tech ko le ja anfani fun atomode
3: atagba
1: atagbalagba
3: e ge ti
2: yo ja anfani fun gbogbo wa ina
1: patapata
2: o ba nguru egbe yemi o nsun ti
1: ojo ni
2: ojo ina lo ka wa
1: ojo na lo ka
2: o le o do le mi
3: be ina le ni ke wa responsible
2: aye mi o do ba le te ya moju to bi ti o ti responsible
1: ojo to ka omode wa mo to mo wa responsible
2: o wa responsible
3: o le jigin wa responsible
1: o se to e be babi ko re bi kan be na si ni te po soke ni adojuko
3: MTN office
1: e ba le se gtech na nbe
2: e ri ko ka le si be na ni
1: gbon bi ta wa ibi to rorun fun
2: lati le fi ro gbogbo eyan lorun na mo ni
3: lati locate
1: be eyan dare eyan la nbe adojuko MTN office adojuko one boys number kan ta npe na le pe le se gtech technology si lagbara lowo eledumare to engineer latiano ki le gbe wa fun wa loni
3: Meshego ni atoku eto ni o da benu pati wa ni abala self check by abi so ni abala self check yi nkan tin ma layo lati share pelu awon ara ile gege be ti se mo pe ni le se wa oko gbogi di ta se da eto yi kale ni pe ka da awon ara ile ni eko yala awon ti won fe se solar to fe da po mo a to fe barado po ni le se wa ni abi awon ti won tin lo tele to je pe won o mo iwon tu wo si bi won se le ma lo e get be so nkan ti mo ma sare so ni ori eto ni aro yi ojun pe se ri awon ara ile awon customer mi won wa to je pe won ma believe pe tawon ba ti nkan ti awon boya won lo ki eyan kan ti o nse to nlo solar se n get me bayin eyan kan to nlo solar ta ba ri pe ni to nlo solar yi eni yi mo nlo 5 kVA ati boya 5 kWh lithium battery e get bayin pe dede nkan teni yi lo yi o omu ni mo fe je ke wa ba mi se si le mi e ti get bayin any to de se bi installation bayi to mu gbadun backup toro titi e o ti ba installer to koju osuwon o ti ba soro o ti won ti jo se yan nana npe okay iya wa si bayi lo fe fi lo iya wa si bayi lo fe fi lo so iwo to wa lo sibe to ko wa wo poke bi installation ore mi abi neighbor mi nemi na ko fe se lai je npe boya o wa si ile ise o wa si odo o take professional consultation lati be se load calculation gangan o ma fe da be ni pe boya installer lo se nkan ti o da meanwhile iwo lo so pe nkan bayi no fe je ki won se fun e direct lai je pe boya o ba
2: be ni put e true pe bayi
3: ni o se ni ile ise titi wa regardless of how the situation may be the first thing ta ma koko be so ni pe to ba teyan ba wa to yan ba so pe to nkan ba mu fe je ke ba mi se direct e get be awa ma koko fun any professional advice and that is what I feel or believe that is lacking in most discussion e get be teyan ba ti ba professional soro eyan ma ti mo pe yes n pe these are the things ti o wa to wa to so mo kini yi e ti get ben na ni sin ti o ba ti gba load calculation to gba kini eyan to nlo 5 kV ati 5 kilowatt ti backup en fun ni boya 8 hours o ti mo de de nkan ti o nlo o ti mo load to hun gbele compared to iwo to ni pumping machine to ni AC meta to ni TV meta to ni awon nkan to nje na gidi to wa so pa kilo ade ti kini wa fe mi ni 2 hours
2: ka sa kan se sa gbele solar na ni
3: e ti get ba e so ko si aruju kankan ninu nkan ta so yi proper load calculation ohun ni o wa ni di kini so ki awon customer ki won ma mo ki won ma ba installer soro ti won ba de mo bi won se ma go about it ki won ko si wa ni adojuko MTN ni Taiwo oke babi bayi ni won ba wa nbe pelu go Olorun
1: ona ni e ti gbon yen engineer Umar na awon na ti se kini awon na ti gba pelu wa besi ni ojo wa lo tin se kini
2: lo lo
1: e ja gbo lati enu engineer Umar na lati le se ji technology kile ina ni te mu wa fun wa lori eto
4: mo ki gbogbo eyin ara le gege bi eyin na se mo ni pe ni ile se wa a ko se npe ka wa taja lasan ni a mo wa se ni ori eto oga wa ni ka mo da awon anti won lu solar na ni eko bi o se nlo so nipa ni abala ti iyen ni pe won ni ka so fun gbogbo awon ara ile ka da awon leko pe guidance to je pe mo fi mo monitor system won awon emergency button to ye ki won te in case of any emergency to si je npe Nigerian Electricity Management Service Agency na o ni ka so fun gbogbo awon ki gbogbo awon ti won ni solar system o ye ki won mo one button to ye ki won mo sari te in case of emergency so that won fi ma protect investment won so the time ti won ma need the button yen ni wi pe in case of boya won ri smoke ni o boya omi da sinu system ni o boya cable ka damage ni o boya sudden emergency kan sari oko awon kini won le sari te ni bi solar system won tori elomi to ba ri solar system ba yo wo la to ki dile ko se ni mo bi to hun fe towo bo
2: me
4: exactly so the best thing na ni pe ti installer ba won se installation ton ti won ba ti le bere nkan kan abi ti nkan ko ba ti yi won ki won make sure pe awon get n pe okay ibi bayi lati tan system yi ibi bayi lati pa system yi so ko se n to lo fa rara so in case of any emergency the first thing to ye ki won mo o ye ki won mo ibi ti on and off indicator inverter won wa so first thing teyan ba pa inverter re ni abe o legbe anywhere to ba wa the next thing ni iyan ma wa breaker panel abi breaker to n gbe ina nepa abi generator wole mejeji yen ti eyan ba ti pa ohun na eyan o pa panel nibi to n gba wole ti eyan ba ti pa mejeji yen iyan wa le wa button ni battery to ba je npe lithium battery ni won lo pelu meteta yi eyan le safely eyan ti pa solar system everything ma shut down but awon tun o ba ni lithium battery ti won ba ti pa inverter ti won pa bi ti panel tin charge ti won pa bi ti nepa na tin charge safely won ri pe everything ma shut down so pelu safety button yi won le titi regulate won le titi control in case of any emergency fe oko
1: to o na ni e tun ti gbo yi wi pe alaye to tun kun ekunrere je pe be ba ra solar lodo wa te install le ke tun mo ba wa ninu ewu
2: yo si o fi ni le lewude ni
1: o ba tun se le si wallahi o na le tun ti gbo yi pe awon buttons to ye ki e pa yala boya e kan ri pe efin a be ri pe ah ina yi lo san se yi ko normal ke sari pa ko mo ba tun wa do je damage fun yin ai ba mo e wa ni bere meji ati meta te fe bere lori eto bye bye bye
2: tori akoko ke tete bere sharp sharp
1: ni o tin lo number te pe si lori eto bye bye o ni 091 091 36 36 55 56 9 52 number ti e pe si lori eto bye bye bye bye o ni
2: eyin ba ti ri nkan to ru yin loju abi nkan kan wa lokan yin te fe bere
1: e je tun wa tele si yin pe gbogbo eyin ti e need lo installer to koju osuwon ile se ji technology on the down
2: kaju e
1: fun ibere yin be e need the installer to gba yin se installations yin ti o de wa bo se ye ko wa
2: awon engineer to sharp pra pra
1: awon engineer to moje to moye ile se ji technology na do se kini lo to be
3: kawon eyan de tun ma gbagbe npe fun gbogbo oja wa ti won ba ra ni ile se ji technology anfani san die die tu wa ko ma mo
2: ah o sure
3: solar freezer wa tawon eyan tin ko wa nifa awon eyan si nje anfani re yala onisowo nla ni abi toni kekere ko wa ba wa duwo po o wa babi
1: to o na le gbo yen
2: gbogbo awon eyan ti mo yen won ti mo yen
1: ya ta won yo mo bere nkan to tutu wallahi o chi o na tun lo bayi die die yi tori na nko ya ti lo le se ji technology mo du mo sun le tori pe bo ba sun le tan ba ngbe to ba won gbe won gbe sanku le ti titi mo lo le se ji technology won lo ra solar freezer to wa pelu panels marun pelu inverter ati battery meji to si fi gbadun oja re ni tita anfani san die die o wa wa to ba ti san 30% down payment
2: you come san yoku
1: bo si mo san
2: before you need gbogbo e ti bo si dede
1: won so fe ti ma lo si adojuko owo ni boys legbe ko bank ni taiwo okay abi ni adojuko
2: mtn office
1: ni taiwo ki bakan na ko wa ko won so number
2: 070 070 37 37 69 79 77 77 77
1: wo je kin sale lo sabala ipolo oja kin lo be tori pe ọkọ to ba mo wodele oni o pe yawo ti so pe sa o yawo ti so pe sa ni
2: sa ni kan ko ko da yo pe daddy
1: yo pe
2: daddy wa
1: awon ko so ko si daddy ni
2: daddy bo
1: e do je sare ko e ka ku wo ya mo bona

ra won kuro lowo Ottoman Empire. Iyon ye kore fun ti osan to ni ko ni mo joba ilo ai ba mo le ni ke yo inte to ya ba rin wa leti e le pe ya ba rin wa lori 0916067526. Adeyemi Adewale lo se akojope royin lede gesi Olayinka Ajani Ajibade lo ti loka lede Yoruba e seun bi e se n tetigbe wa ni ekan ni ekan ni wa ikoni to ta won yojulo ikoni Diamond 88.7 FM Ilorin Odegba.

0: olùkọ́ wa ṣe tọ́ pọ̀ lára wa o. Honestly speaking. Amariri yin gan.
1: Iwo t'Olorun fẹ. Tọba oke ta fun.
0: Elomi ro pa awon class teacher nikan ni won celebrate oni. Oga foga to ko ni seyen teacher re ni.
1: Olorun tan ri.
0: Obi re o ni number 1 teacher to ni.
1: Awon je ma ni a.
0: Mo ba ti ra gift lo le fawon obi re loni bi mo tin seto lowo yi tete dide tete lo ra ko di meru re ko ma mu lo le.

0: Muizi, imbolo ti wa orin wa. Se amandi na npe bi, bedu extra. Okay, on se winni winni. Only a kish kish. Sola se ri kilo wa lori eto. No dolin. Wakati kan ko se tin je ronu. Gbe ronu ko nbe. Irori lo mata. Irori la nju le lori eto yi. La bi shabala koko. La bala to je re mi leku fun gbogbo eyan. Edo ko e. So sita kayo ti e fun mara. Okan re o fuye.
1: Olose lase.
0: Imi nbe eyi bo ba so Olorun le ni ohun se tan lati gbadua Olorun si se be Olorun tin lo eto yi niyan abale elekeji labala foye soro ibi ta tin ma won oro to ni kimi wa fa won yen lati ba wa da si a se lati carry everybody along

o tun dijo mejo nu ago meji kojo ogun oseju titi da ago meji abo niyan se kan godo pa kan lara apo lo wa won oja won oja e ma je ma gbadu wa an dupe fun gogbo eyin te ma fi toro kobo so wo si wa imi ka fa awon eyan e ma jore yin o o easy baba dijo mejo lo le wo gogbo record wa alawon pending issues lawon pending issues nle owo ti opo ti opo lawon eyan ba wa daaju ba si ma se le kokan ijeji o walai o go fa gan o o de help awon eyan gan o de nu emi je awon eyan nu o gbo eyin te nduro ti wa dupe fun yin opo e wa pataki fa awon ile ise alalubarika ti won ba wa do papo nje kanu wo toro

Union Lloyd. Gbogbo bi e ba de nilo bread eta ka bayi e ni Union Lloyd bread ni e fun. Se ba je le kan ah eyin gbo mo pe bread. Gold plate awon lo nsakoso e.

0: eye nde ka polowo jana mi ba ti wa pada de abala foye soro ni maru
1: ma boju di se
0: mo ti fe soju opo le ni
1: ma boju di se
0: mo ngba mo reyin te fun mi mona labi aso ni won ni ki ma je ko pa klara o ti da ni yen awon yen fe da si awon yen de ni number 1 fan ni wa
1: Come
0: on, that be any pay our fifty or help we have been bowing and yet on one loaded radio. Good or be Japoloja, Ade Abdumuiz Adeshola, Japoloja, and Lembion.
2: Kerry, Chef Emma One, no Malelo, Jojuma, ye. Chef Emma Wobolu, to relay the yacht till Kiri, like do the Kino de Tabiero, Amunawa generator. Kawo sinimo kagboro yin kagboro to wu wa nigba kugba labe fokanbale pe ina okuku ni seju
3: to ba ri be yodu mo wa
2: boko ba jina ilaki ko idance gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mo le le mo wa ariwo pelu efin generator
3: ati ba me
2: kama gbadun lowo kina oku itan sorun lasan lagbero sola ni leyin ni le ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo sola ti n ba se lo ile ise femtech la soju fun le ise luminous ni gbogbo ipinle kuara 08092164444 www.femtechsolar.com eyoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole

0: nawo lori erongba re lati tayo nibi kibi lati igba ikoko titi darugo kelele ni timotimu uniform ti seto ba ni re fun lati mu ala re wa si imuse sunu fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimu uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
0: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
2: bawo le yin o se se
0: o da o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
2: osu mefa ke
0: be ni o

0: Kafayat Abdul Fatai won e ku eto sa mo fe ran yin leti pe woman kan ti o ni omo ohun wa ni university te promise I think they are too please help them mi ro pa ti promise ni kankan abi ti promise ni kankan Bola Nle Odukoya want to keep up the good work nice program e dey ma lo si abala for yin soro oni ni ayaju awon teacher ojo karun teacher wo loko yin yala primary school abi secondary school to pe e le gbagbe e so re ni teacher yen se fun yin ni ababuru lo se fun yin e ja fi oye yin ka fi keko teacher mi nbe ohun loko omo mi e ma je nso gan teacher mi se nbe ohun lo so mo mi ndin to da loni 091 ni number te fi pe 091-3655-6952 number te fi pe nu e je njise gadget na kin to gbe call gadget shop wa ni Taiwo ladojuko junction ta Amadu gbo laptop te fe ra desktop te fe ra awon CCTV camera te fe ra to je solar awon phone tutu te fe ra awon iPhone to je direct UK use London Deba file fun ni o file fun gadget ni o bo ba je ti quality file fun won ni be ba dodo awon e ma kaya soke credit direct nbe te le fi raja nisisin te ma gbe lo te ma sanwo loshoshu foshu mefa gbako e pe 081-61-111-700 6111700 awon yan ti da call bo mi e je n gbe call hello the caller
1: hello e kweto
0: olohun ni seto e ka san o
1: mo ye lo gindu lo re ni se ilagbara olohun
0: ami olohun
1: emi ku bra lo so la ta morning
0: o ye ba da si
1: e bi teacher ni gbogbo wa ko re ni kan ti daruko yin pe eyin ni teacher o ni bi program kan
0: to adupe lo olohun
1: program kan lo ni
0: e adupe lo
1: olohun awon teacher inu mi dun pe ko je teacher
0: Tita
1: to be a teacher.
0: Tori
1: iṣẹ
0: tawon yan fowo rose yin
1: na
0: boko se
1: se
0: ti ele fowo rose.
1: Tita wo na lo ko yin na ri
0: te le gbagbe.
1: Ah mi le gbagbe teacher mi Mr. Yoko Mr.
0: Yoko. Eh olokọ mi nigbati won wa lọpa pa yin. Kini n to se te fi le
1: Ah n to se ti fi le gbagbe ni pe awon na de ki mo pe ti e ba keko yen mo nko yara. Tita ba school. Wa je pe re bi 3 10 minutes lo ko ta ba fi get school gbo ta ba ti pade ma ko da yen a ma Friday school ni
0: eyin slow tele ni
1: awa o ke n su akanju
0: eh ikanju mo ti yan ti mo fe yo 091-3655-6952 walai eh oga mi lo so elomi den to fast do ni hello e ka san
2: e ka san lati boya lele eru lati fun olu
0: o ye ja gbo tin baba
2: e ri adupe e to sumo mi jo nigbati mo pari college Mr. Joy la pe ta wa Mr. Joy Adekeyi baba yen ti ku ni sin olodun jale ki a ma da fun
0: ami
2: e bo to tele o je ka ko la wa janu ka ni discipline to ba lo nu sinu school to ba talking yo gba iwe ri to ri dana fun
0: eh
2: e ko ti a tuwa pari ni 86
0: awa to ba pari ni 86 nigba yen ni school wo
2: akiki ni ba yen ko wa o wa ni class ti awa lati form 3 form 4 form 5
0: school wo le nso school wo le nso ni 1986 yun school wo le nso yen
2: GSS
0: learning 86 set beni
2: o olodun o da fun
0: ami boga kan ba dana so e wo omo ni isin olodun gbo yo ko statement Hello, Kosanu. E wo discipline. So la lemi omo ni ah, awon teacher ti sin, won da bi ti jọhun. Se yin obi ti sin na da bi obi ti jọhun. Hello.
3: Hello.
0: E ba n pa radio yin.
3: Atipa.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
3: God bless you, Pastor Ezekiel lati se
0: yin. Pastor Ezekiel e ka san.
3: Ka san.
0: Yes sir.
3: Ah, teacher kan ni mo ran ti wa ni secondary school.
0: Ki lo ko won?
3: Mrs. Oke. To ba n ko wa ni ma fi o ma wa de kini e wa si yoruba yo wa salaye re pe ka ko gbe wa si kini yoruba ka fi understand e so kini ne wa wa la mi do ni any english ma ko gbe wa si ni de ni ni ba ma fo
0: so e ma ma si be ti wa yi
3: ni ori of your lord ni won ba
0: o da mo ti yo ni mo fe yo sa ah awon teacher temi na po o Say Mrs. Isa, I apalando la fe wi ni. Hello.
4: Agba ti afi.
0: E ka sa la fi afi na sa.
4: Oluwa toje godun la da jorin.
0: Esun baba.
4: Wa dagba o.
0: Ami sa.
4: Omo mi ran ti mistress mi ni.
0: Okay.
4: On lo ko mi ni arithmetic. Arithmetic la pe ngba yen.
0: 90 kinu.
4: Eh, chili fetin bri.
0: 90 kinu yen.
4: Eh, wo lo mo.
0: Ah.
4: Ah, e je ka o ti pe. O wa feran mi de bi pe ibi ti yan so lo wa nbe. O wa mi wa le. Olorun a fe mi.
0: Ni oga yin gba ye.
4: Yeah.
0: Wow.
4: O wa ya mi wa le Olorun a fe mi.
0: Awon o ti mari ni gba yin abi.
4: To be this school.
0: Awon o de ti mari gba ten so.
4: O kuno pe. Kuno pe be. Oh.
0: Eyin baba yi le gbadun oju ojo Nigeria eyin owo Nigeria lawon eyan je ni isin
4: ah
0: ewo eni kan ba da woni isin woni ah child abuse best ni oni omo mi 20 something lo pari secondary school ni gbaun hello
5: hello
0: e ka so sa
5: eh oga kan bele se pe ke gba Mr. Dauda o buru de pe
0: Grand Pepe.
5: Black Pepe.
0: Black Pepe.
5: Black Pepe.
0: Eh, only school. Baba, I just want my lily. You know, but one school.
5: Ah,
0: keep on getting better. Hey, teachers, wa. Aki ya kusha o. Emma, hello me. You am come up with Chani. Koni son to musi. Hello.
6: Hello.
0: Eka sasa.
6: Hello.
0: Eka sasa. Mungboyi.
6: Eka son.
0: Yes sir.
6: Jack. By moment, this is Peter. This is Peter.
0: Okay.
6: Mister Sudan. Sudan is the rookie. Oma ko wani Sudan. 1970. Then. On po wa gan ta wo kende kankan lori six bere lo npo wa yoruba a po wa english lo npo kura
0: gbogbo se ni won ko yin
6: hello
0: mo ni gbogbo se ni won ko yin gba yen
6: be ni be ni be ni
0: awon genius ni yen esun sir esun sir esun sir e ja mo lo le gbogbo ona ta ba le fi appreciate won e ja appreciate won awon teachers wa awon to ko mi po gan gbogbo oga ti won sise ngba ti mo fi one school oga mi lati primary school gbogbo won ma like mi imam abletif gada eh baba momo ra bata na tan ku kolon ba forun ke won sisi isa isa de poju o me rin le ni eh ah iya mo feran mi gbogbo ni e meji lo ko mi o kan mi primary 4 o kan mi primary 6 e je mo lo le mr azani mo san ko re won po fa ìjọ́mẹ́jọ́ lápàdé lógo ọlọ́run ẹ̀ ní gbọ́lá burú sí mi náà ní gbọ́ sí yín a tó wá pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ó dàbọ̀ ẹ̀ mọ̀ bẹ nínú àánú àtòrí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ṣọ́lá sẹ́ríkì ló kọ̀ mi òun yóò kọ́ mi padà ẹ ṣe

jama kire wa pe akude ni akoko yi akule la karale re wa la kire ona to ba tojo meji meta ta rire ku ati la kire ni a to de mo de ba yin la lejo nu e le be nbo loju ojo ni mi te wa te ti gbe ngba mi sago sago ni po sa ko je olawo le mi sa to nda mi lo je mi ni mo lo wa ka bi esi re olohun aha Allah iwo ni maki iwo ni si maki ngbogbo gba oba to gba joba lowo lesi to gbe fankara o ti wa di pe o wa nkara o jese mu aha gbogbo yo jora wa loni be ba tri eh awusa to lo re fe fawusa awusa fe fawusa nu fawusa fawusa o gbe na o lo ni be ba resta to lo re fe monday o di esta monday besta ba fe sunday nko

Easter Sunday no. Aha. O ma ko so ti o duro nu ya re. Aye oro nkan ti o daru o. Aye oro nkan ti o dawo ororu o. Lodun na lo ni village wa labule wa lodun na lo eh e mo pe clip olowo la ma lo ngba na. A ma London line won clip oni na de. Won mo se ro mi labo, won mo se so mi labo bayi eh ina kan lo ni. Kon si jare to ko si nkan kan. O pada le ni lowo oro le gangan osan pa ganrin kan ri awo mo ma wa ke. Asawa agba alabosi ladugo mi asiri pade won ibe ro pe kin gba koda lo le ni. Won se ri bayi pe won gerun oluwa re ni abo, won geku labo na wa pe eh pele. Eh a mo pe bi o se pada yi won re. Aso ti wa yi wo po. Bi omode ngba na mo nkan kan. Eh o ti pada wa yi wo. Eh a mo gbogbo e. Won ni gerun yi ko labo. Eh ni da ti se ati fe loni. Won ba gerun yen ku labo le yo bo ni to tumo si o. Mo debi semi lori adele bere re kore akoya ibi ni dabode 10.7 FM ni lo ti lori olatire waju ogun ni yopa bi lo ko temi alaka fere ijalogun international president omolari tin fabolamu koyan gan oko papapa fire na kanaka bare lowo kanakana bo loju ojo lodo tiyin bo re ni gbogbo ese lo lodo tiyin akiyin akiyin adeluyin logwenu nibi ti tin gbo wa bo enu mi foto ni yo dun gbogbo kan si leni emi ati na lajo wa lori eto nta pe ni adele bari adena kore akoya ibe je ngba bi wole enle be mo kiyen ku kale

bi mo se nbabo eh bi ere bi awada oro yi ma bi baba yi ninu baba yi wa pe ah lojo kan lo ba woye pe egbo demi atama yin ba lo soko a nbo a ma nfu baba yi alagbe ni nkan sugbon gbolo enu e ni pe in te nse o en se fura yin ni o ah e ti je ta nse fura wa oda yin ko logbon mo fe ko mo pe ti mo nse un se fura mi mo nse fun oni e ba gbagbe ta nbabo lori eto lati bere baba yi lojo kan wa jo loko atawon mo re eh ngba won de oko won tun bo bi ise won ah ha awon mo yin won saju baba won lo soko awon mejeji baba na lo nbo ngba baba nbo tori pe baba ti lero mi ninu baba lo re fi mo jele o lo re fi si ara isu o ti tekin o ti gbe sara isu as isu itobi eh o ra bread na pe bi o ba je su yo je bread iyen bu gan lo ba tun gbe mo jele o gbe sara bread na pe o da se won ni nti mo nse fura mi ko mo pe mo nse fun oni o ni ori o mo ma se nse thank you mo se ndupe ngba baba de o gbe mejeje ati su ati bread o gbe le alagbe lowo eh ngba wa ye wa doko ngba wa doko alagbe na o tun so bi ise re pe n to se o nse fura re ni o won ba fe ko loko awon mo ni ah baba eru po o eru ka baba eh eyo mo mi mejeji e ma lo yin sunle e ma lo le e won wa ba yin le emi won si se die sin to bo bo latoko ngba awon yin wa nbo won de odo baba alagbe yi ti ma n pe n to ba se o se fura re ni won ri su won ri bread bogini bogini bi oko ti na le awusa to ba pe ah iru ka lele won ba ri ah baba yi kini baba ti o ti won ti koko koja yo kan pada ni baba yi ti o ti mori baba ti o mori ti daddy ma so pe won mori won mori won ma pe eni ba se o se funra re ni e jagba su ati bread lowo re won mo pe baba won na lo gbe fun pe poison ti wa nu e ta ma gba bread won gba su ngba won de le la won ba won te tin je lo kan to degbe ile ikan je su isu didi iye isu ti won ti won ti eleyo nje lo ikan je bread lo won pe meji meji awon meji won gbe kankan ngba won de le ti baba de le lo ba da awon re pe ah kilo se yan mo yin olohun wa de mi awon mo yin si won ti lo ki baba to dele ah daddy awon to se wa ki le je a je kankan daddy baba lagbe ti ma ngbe to wa ni kini o kan gbe su kan sodo ati daddy on ni kan lagba nkan lowo re na la si je a je nkan mi lataro eni na mo pe leyin je aro a je nkan mi titi ni ro leyin baba ni ye o ngbe o se ra awon o se ra awon eh ah e gba su je lowo baba lagbe tin be lenu onu oko ah eh ba ti ma gbe le ije eh ba ti ma gbe le ije ni gbe ti baba ke kabesi olohun professor mi fun mi ti baba kere igbe ti baba wa ke yi aha ni oro ba di eh bo lo ya mi o e ma so re ri wallahi ma so ra wada wallahi se ri gba ti gbogbo le wa nsere lowo eh baba wa wo pe ki lo nfe se bo lo se do le mi awon mo yin bo lo se se wa bo lo se yin iyen ni won wa lori e lowo aha ti baba yi wa lori e lowo o pe a ti wa se yi si onawo la gbegba eh olodum mama mu wa ni baba ba wo pe bo lati se o ki se oro kekere fa aha ki se oro kekere o oro to je pe o take on time ni bi mo se nbabo o ki se oro kekere o nigba won fa lo to fa bo e pe ki lo para wa sele ni e wo abi ka ma se daada o ninu aye ta wa yi e ja ma se re e ja ma se daada o e je ngba pa bi wole mo fe se be mo fe polo oja tin ba polo oja tin ba de pada awon kankan wa ta jo da si iyen lori eto foto ni

ni eni toju wa lo na ni olorun na nje be eyin temi la be ganu bo ni arise nkan be ba ki magistrate minister the officer Ismaili nkan be won officer ba ki gbogbo yin la papo ko ne baje logo olorun e je se bayi ni role toni tajo da si ko to di ko mo lo sodo alejo mi fun toro le toni aye kakan be tajo da si ni role toni o ki wa nikan na tajo da si esirere o e je se rere nitori ola tori pe aha ajo da si o ni role toni

0: oko iyawo kan lo wole tajo da siro le to nini oko iyawo e o fera ko mo wo ballu o like ball ma pa okunrin like ballu ba omire se like owo ta omo ge ti won like a ngbe teddy kire awon ma keke ke won like cartoon oko iyawo yi wole o like ballu se lojo ko ti wo ballu pe awa asina ma pa le gba cup amo won a ma na won ma na wa na le kokan mo yoko lori rogi wo ballu iyawo na won pa o ba se fi se kan o wa ni popcorn kan to ra wole yen guguru oloyin odun mo lenu oba lo abara abara di abara fo mani ke mo wa joko o joko lo ba fayiti o fayiti ba lo ba cancel oko re lori awon mo wusinle oko iyawo ba lori o cancel oko lori wo bo joko lori rogi oko iyawo joko nja guguru oko re lori eda kun se e ka pi fin iyawo to kan loko re ife ni ka pe ni abari fi 552 lejo mo eto ajo da si ni olowo mo ogun ni ti se pe ni abi ari iyawo to kan ri ko leyin re o se david 25 be kuro le o ko yi ala bi ko yin o oh se fe ni ka pe abi baba
1: laarin
0: ife ni iyawo leyin lori be se

0: ise won se awa na nki won mo fe lodo alejo mi amo e je ngba eyan bi meji meta se lo ko yin bo le tin pe a o
1: hello sir
0: e kuro le o ko yin o
1: no de mi baje
0: o baje ti ami o
1: ana re na ni se gaga o
0: ami o ko yin
1: o ko ni sufe ero olope lati sale aloko nlorin
0: lati sale aloko oke an gbo yin baba
1: o ko si se n dele yin o ma
0: eyin o le gbaru e
1: Seyawo
0: yin wa nbe so wa legbe yin seyawo yin wa legbe yin
1: ah nu se mo wa nso bu mo
0: ah en to fa te fi so be na nu kenile le we ni so be eh tori onje ale yi o le ma go
1: ma wa gari ati kulimo
0: eh wa gari ati kulimo so ja le ma le ara no re to na la wa fun ti role to ni Adelebare ni kori akoya ibi
2: Ise ni tisha un
0: se Engineering be lori abi be ko eyin o le gba abe le gba Mr. Ogun ko be ba ki baba egbo na e je we ni wa bi na o ko yin mo le tin pe a o
3: e da ton opa
0: e se e kuro le o ko yin o
3: titi la lati taiwo ni
0: o ti e do be na ton pe wole a ngbo yin ma o
3: a ri ti la ni
0: Eh?
3: Arifin
0: ni tejo wanu le e gbagbe oro arifin oro ife la nso yi o
3: iye ise ife o
0: ise ife e le gbaru e le se be foko yin
3: mi o le se o
0: be ba ri yawo egbon yin to se be fun ki le wa se te ba wole te ba won be
3: ma foju soro ni
0: fun ta ni
3: fun bada ni
0: pe
3: Kilo
0: sele
3: to bi
0: kese le yin lo. Eh. Ore. Eh ma lo, e be da liru. Ah, wala won foju so de now. Iru fe wo leleyi. Okay now.
2: Ise ni tisha un se.
0: An ka won luko lapa abi ka je won eyan meji pere. Mo lo soro alejo mi. E o ko yin bo le tin pe a o.
4: Hello.
0: E kuro le o ko yin o.
4: Of IBC, Ola Ola di Niger.
0: Aha, Mr. Ola, eyin na ti de be na ni.

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fiki mumini ati mumina bo ki mo lesin Christ lapapo mo lesin bile patana mo ki o ibanuje wa alofo Olorun ala koni fi kangun aye ni kokan wa Allahu la ilaha illa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atulu dalile se wo san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile Nigeria mo ti wa pe a oni faisan lo gba o ostan lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wolu ilorin so po nlo so dota to ba ti di odota bole lepo atigris ilepo alade ne npo lepo e tele so bo ti di atigris village station bayi complex wa legbe atigris yen asi shopping complex wa je nta won bi touch bi awon pipe ko kan sale re bayi gori oke complex yen to ba ti gori oke yen tan complex yen tan bayi office to ma ko kan la po si wo be biari agbomola oba asegun agbaye egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba bi case ti e fu treatment lojoma bilaran ti ba je aso won to ba le je pe case ti e ogun aye ni bilaran ti ba ti je la so fun machine be ta ma lo fun lofe aparun ajegun ofe ni lowo lowo bayi o answer ye ogbon du ati mesan 39 years on trado ti baba wa shift ala ware mu ajagile boso ogun akanti oke ten ti sese gun bile le wa lo leyin odun die opoko wa le oko wa le fun afun doctor international apps ona pogun odun ati mesan eyin ni beji yen lanse lowo eh la be na asin gba won ise sise ofe se sell office wa ni ofe se driver ni to ofe se ni factory wa ni anfani wa lati ko application letter wa sile se doctor international apps ade tun wa ni square mega plaza legbe lepo danla ni fi road ni lu ofa agbojingu wa loke lohun atadua ti an se fun wa leyin e a bere si ma ba so ni pa o se lera asi complain lawa lodota pade mi ni aran la emi o ba asigun agbe gangan lo ban lohun lola ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 to ba de fe pe customer care number wa to fe ko tedo ati je di kia 08133301736 08133301736

0: 1736. Tedo Bitters. Alagbara bi ere.
1: Ele ve sadua fun wa.
2: Eh ele ti wa le se wa lodo tan gba kan.
3: Mi ti bo ba wa njo na ayin atogbe. Ati agbara okunrin. Olorun owo yin do ma ruke lagbara to lo. Intefe lagbara lo e ma ri se. Insha Allah ise yin. Olorun o je okeji tun ju bayi lo. Se musulmi yin abi. Musulmi atala lagbara to lo. Ola ka bata lo. Ola safai marwa. Ola maqama ibrahim. Ola taurita. Ola linjila. Ola sabura. Ola qur'ana. Alafia temi gugu. Olorun ko se fun yin. Ola wala haula wala quwwata illa billah. Isele ni.
2: Isele
3: uyo.
2: Eba.
1: Baba. Olorun gbadura wa ni damu.
4: Amen Jesu.
1: O gbe lo kara yin ele fe fi dunun ha ni le se wa yin pe e wa do ari abomala. Ipe oju yin ori nkan kan tele pe sugbon bayi oju yin ti ri na gidire. O wa gbe lere pe idunun te fe fi han yin ele fe ti gbogbo ayi gan gbo ni lo radio abi eko.
4: Beeni.
1: Enu ni kan la tin gbo pon.
4: Oruko mi ni Oloye Joseph Oyelade Jekede omo bibi ilu Ilokun. Ni jero ekiti eno ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni aran August lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi edo mo ti bo announcement baba igba ti mo wa si bi mi o ri nkankan mi o ra kan sugbon leyin ose mi lo kan ti mo ti wa tan ti fun mi ni kan
1: ju ile kan kan tele
4: be ni
1: ami na be mo pe ngba yen e ri ba tele
4: ni ri kankan ti o ngba ti mo do ose mi lo kan seyin eyin ti mo ti de yen wa ba diri kaka to e gbe tin ba bo ninu moto mi mo wa ni moto to n koja leba mi
1: eyi
4: le
1: to n bo
4: eyi ba mi ri kankan akan pe mo wa de bi mi mo ba de bi ṣugbọn
1: baba laarin e kayo le ku le mo pe te n so yi bo ti gele nu kele le ba fi seri saarin seri laarin e awa musulumi ni isin amọ fọlọrun seri awa kristiani kele le ba seri
4: wa mi e le tara mi mo ti nibẹ seri na
1: wa
4: pa e ba e. Baba agbomo na mo ri la e
1: ri mi kiri wa
4: e ri
1: e si ri bi tele ara
4: ni ri o tele mo ti mo ri figo e bayi mo ri
1: da da bayi
4: e mo ri won
1: kile won fe so
4: ile je e o to ni ki se fake tori to ba je fake ni ma ti mo tori en ti mi o ri mo ti le si ni ri bayi dupe lowo olorun
1: ile ti ari
4: abi
1: e ti ran won e ri bayi le wa fun ayi e tele won pe won ni
4: eh
1: ṣugbọn ile won ni.

0: Ọba ni aṣowo ajere, ọba ni ara jeje. Eku kale, eje ase bayi. Olohun. Labala akoko lori eto yi. Daddy mommy, esuma di ero radio yin. Ooto ni abiro. Soro yi so ti eda abi sokuso. Baba agbalagba kan ni ngba won oko okunrin ninu ile o ngba won ni maran o wa ni rore o ko to gbe igbese kankan o fe japa o fe se igbiyanju o fe wola o fe wola o fe kowe fise sile o fe gbe nkan je o fe gbe mi ara re eyi to ta ko ofin gbogbo yo wu ko fe se ro ti yawo re lekan ro ti ya re le meji ro dada ro ti yawo re lekan ro ti ya re le meji bo ba niya se bo se won e ro ti yawo re nikan ko to gbe igbese gbogbo igbese nla nla igbese to la mi laka igbese to ba se pataki to ba wu o lati gbe laye gbogbo igbese to le wu o ko fe gbe laye ro ti yawo re lekan ro ti ya re le meje era kun soro nu abi so ku so bo lo ti ri lodo yin abi nti mo wi oye yin o dabi pe o lo die abi ani won ni oro ti ya re le meji ro ti yawo re lekan ko to gbegbese igbese akoni 0913655692 ni number ti e fi pe wole sori eto lale oni aki gbogbo eyin ti en ti atejise gbogbo eyin ti en ki wa patapata na laki baba bibire mo ki yin o eseun daddy e kaabo lati rin ajo baba omo tayo eseun o baba ogbomoso mo dupe gbogbo eyin mama mama pata pata te n fadua sowo te n pe te n ti atejise ati gbogbo eyin eyan jankan jankan te n darapo mo wa live on Facebook ba ti n soro yi gbogbo eyin patapata mo ki eseun o oju oni ti lase idumare 0913655692 hello etun mo iropo nbe 0913655692 aderogba samson olorun seun adupe o won ni wow more strength in Jesus name Timothy ST akiyin o kale o
1: e kale sir
0: yes sir
1: Reverend Pastor Jacob Oloyede
0: igba akoko to lo ko gbo mu ara won live and direct
1: Olorun o si be ni
0: mo rowo yin lori ayelujara
1: Ẹnlẹ́
0: sà. Ntí bàbá òun wí bó ló ti rí létí yín ro ti yàwó rẹ lẹ́ẹ̀kan ro ti yá rẹ lẹ́ẹ̀mejì.
1: Ọ̀rọ̀ ń lọ́jú pọ̀
0: o. Ó lọ́jú o.
1: Ó lọ́jú.
0: Ìyàwó ti ń se ń jẹ fún ọ. Ìyàwó ti ń bù wọ́n ní kinní mu.
1: Àwọn méjèèjì náà ló ṣe
0: kókó jù. Wọ́n ní ká ro méjèèjì àmọ́ bọ́ bá ti ro ti ìyàwó rẹ hun ro lẹ́ẹ̀kan o ro ti ìyá rẹ lẹ́ẹ̀mejì o tó gbégbésẹ̀ bó ló ti rí lójú yín.
1: Nípa fi gbọ́dọ̀ ro ti ìyá lẹ́ẹ̀mejì ni pé ìyá lẹ tó ṣe ọkọ̀ wa wáyé.
0: Ìyá ló ṣe ọlọ́kọ̀ wa wá sáyé. Ọ̀dà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọ̀dà. Ntí ẹ̀yin rò pé fi yẹ ká ronú ntí bàbá òun sọ náà ó túmọ̀ sí pé kò burú jù àbí. Kì í ṣe sọkúsọ ló sọ.
1: Kì í ṣe sọkúsọ.
0: Lérò tiyín o.
1: Bàbá rí bẹ́ẹ̀ láti Kòtàngorá ní sọ̀rọ̀.
0: Láti Kòtàngorá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ṣeun. aje pe iya oko iya oko se yije Jacob lonu oloye de Jacob eruko ba mi mo ni a oko jora o Samuel Olawoye Kainde Elijah aba won ti wan ba fonu Engineer Lukman Yunus Hello Ekale 0913655692 Esho mi lori kan e le foro ranse lori WhatsApp amo o e ba dakun e ma soro si e te atejise si ni e seun oko pataki lowo precious fresh ba bao wo yi jejo ojo nse winni winni winni o nro woti woti ohun ati elejo nfa ah asim odupe o modupe o ka soju eni ko to ka seyin eni o soju o seyin e kankan nu wa o ni dagbere bayi la se edumare elu e kale o
1: e kale o
0: e kale o
1: yo
0: me toru komere ade mi apola ra si
1: ah o ti toro lo so
0: eh e
1: mo pe iya ni o lo so loko yen wa taye iya koko
0: eh
1: that is number 1 to guro koko ru elekeji ko le bi elomi to ma dagba to eni yen mo
0: ko le bi mo ti o to eni tohun mo
1: to ni tohun mo
0: bo ba je omo ogoji odun lo ni tohun bo ba ti e wa bi mi ko le pe ogoji odun lo johun na
1: be
0: hmm
1: so gbon yawo ni
0: hmm
1: o be teni ton ba ti lo yo ro le mi yo tan na ni
0: hmm
1: ko lo ko ba
0: eh o ba ti e lonu
1: eh
0: a wa ye na ni ko sa ye a wa lo
1: ah ko da mo ri obinrin to so fun oko e
0: bi
1: pe to ba pare ohun to so le tari e okunrin mi o tun bo so lori tari e to gbe wa niyan to gbe ro ti ya ko da fiyan ro ti ya le mewa
0: e seun a je pe baba yen ka so lede ekiti ko sae ko soso ku so lero tin ni o awon obinrin ida eyin iyawo e wa defend ara yin o lori Facebook woli wole o adua gba chaplain apostle okoro jesu woli ni ilu dadi e seun o hello e kale o
2: hello sa e kale
0: e kale o
2: eku ti wa nwo baba
0: ami o ami o
2: evangelist kola wole la tori da
0: evangelist e gbo nti baba iwi ni
2: orisosa
0: ro ti yawo re lekan ro ti ya re le meji o ko to gbegbe si alagbara
2: oriso
0: ah eyin na loriso
2: oriso
0: lana wo
2: akoko ya won ti ile mi ti won se soro
0: hmm
2: iya to so ko yen wa si le ani
0: hmm
2: ba wa ni
0: number 1
2: number 2 obere oni won ba te se de gbe won gege yen because ya yen gangan
0: e ma se ma ma bobirin ni mama yin na ewo ni obirin oni be yin se le gbe won gegege e ma mi yin na nko se ka ma gbe won gegege ni
2: bakan na ni gbe won ya won
0: eh
2: ko si ya to ni
0: e di se mo ni won
2: bakan na ni won sa
0: ah
2: e yo ru ti ya re dada
0: mo
2: te ko tu ru ko gbe ni mo to ya wo le yen ko le lo atene ta ni ya ti yen ni ma se ku sa
0: ya wo
2: ka ru ti ya yen le ni
0: o se
2: koko ajeba se kija wo do lodun eyan gbogbo na ni o fi lero
0: eh
2: ha
0: adupe o ami o ami o ejo lohun mo ba wa si awa o le se nkan kan o olohun ni ko ma se o adeyemi mere won pe I love this program adisa adeniyi ah olohun lo powerful o mo kian baba wa woli powerful ti an fadu aran wa lowo ngbogbo gba ami o alagba yusufu lati pakata areyin na eseun e kale o eseun ah adu agba obirin akoko wole o
3: lati ofa ni
0: ati lu ofa le ti pe
3: de lati lu ofa lati ti mo kola
0: oda n tokunrin n wi ti baba yi wi
3: ke o to lo so o so ro gidi ni
0: eyin mo lobirin akoko
3: akoko na ani aya le ya ni
0: eh
3: yen eyin o mo je
0: roti ya re le meji o
3: aya le ya ni mo bi ko ni very te ko ni se pe baba wa edini so bi o ko mo
0: won konrin won wi be niyan ti mo feran ju iya mi ati yawo mi
3: ama ya lo feran ju lo ro so lokan wa yi
0: eseun o bo la ti wa pinre laare ti kan oni ju kan bayi o bawo la ti pin taala e mo kale kin to wa lo mu awon to wa ni whatsapp e kale sa
1: kale
0: kwete eseun sa
1: alagbajo
0: eh ale lo nsoro
1: amo kini re
0: eseun eseun eseun o adupe o
1: oro je mu oro lakai
0: eh
1: oro lakai ni ti ya yen to ko ye kin ri le me wa pe
0: baba ohun ni ko to lo se bekun bekun roti yawo re lekan o roti ya re le meji
1: lai ma ji ni ki roti ya
0: ko to se baba mi ko le be iya mi ko le be emi nikan mo le be ko to be so mi okun roti ya re le meji o
1: olorun ni pe to je
0: ami eseun o lori whatsapp won ni elebo la won eleyi o abu yusro lati asadam abiba yusro kon eseun o won ni a mother is a natural bond without deceit ke iya eni ife to ni si ni ki se fe tan ife ti o se bomila ni ya ni somo ko sin ti o le fi se rubo de bi emi e ama iyawo e to ni ru fe ba won opo won ni ti eni okoro kotoro toko abu yusro latasadam awon ni won fi yan ranse lori whatsapp mo tiri o oga glory won ni baba yen so igboran san ju ebo lo amo kini ti ba won yi se ebo eku eto adupe o olorun ni nto awon yan po nbere pete lori facebook na fun mi layo Madinat Odeku won ni Mr. Akobi e kale ku eto Olorun won ma ba wa se ami o won ni ododo oro ni o eyin obi na don support nti baba n wi leti temi o tin jo bi isokuso o iyawo mi my sweetheart my ironi alejo wa kitun le ma pe iyawo na sugar and tea isi si suited at ebo ama nira lo wa le Taufik o Adekunle won ki wa Mary Arimaro Mary Ojo Arimaro Yemi si Ruth Olayemi Abayomi gbogbo eyin eyan jankan te n wole gbogbo yin mo ki o be se n wole e ma share epin logun epin logbon eyin te ti follow ogoyin o tan kari aye awon mo yin na o rogolo laye e sha mi daada o koja be

0: o ti todun marun
1: ah
0: be ni abi be ko
1: o ti ju be lo
0: o ti to mewa
1: an sumo were were o di losu
0: ah o to pe o o to pe eyin gan lale ati le pe yin loko yawo bayi eni sodun mewa nu gbe yawo ti iyawo binu keru lo bi eni lo oko ayokele fo didi odun kan ti o fi jo kan paaki re fo didi ose kan pe in yonu in loro igbeyawo ri e kaabo ki leyin okunrin nfe ninu igbeyawo ti alaafia o fi ma wa te fi ni ma wo yin wohun ibere nu akoko ibere ibere meta pere ni nbi yin loni tori ke le lanfani ati na ye oro
1: Mr. Akobi esi
0: adupe
1: mo so like question te beri because taba wo most of the delay most of challenges stand face law nisin ni topic te so yi because taba wo awon kan to fa idile taba de bi lerisi risi ta ri bi tan tin da ejo lori tin to bi yawo atoko sin kora won anu gbayan ti so number 1 ke koko points mo fe ki ge kekeke pelu
0: e ba nge
1: Mr. Akobi
0: yes sir
1: ninu kan to nfa
0: e wo mi sita won ma fe fun mi ngberaga
1: okay
0: yes apo mi o si ti wu to eni ti je Mr. e sa mo pe lakobi pon bele akobi
1: so number 1 ge bi woye mi
0: eh
1: to nfa opo ninu ti levin tuka ma wo pe lopo gba opo idile ninu awa gege bi okunrin ta expect latodo obirin
0: okay
1: nibi pe ko iyan wa kan mo wa neat okunrin like obirin wa neat neatness
0: obirin ko je afinju
1: be ni
0: ki gbogbo ayi kan mo toni ki ibusun won mo toni
1: pe ki obirin je afinju ta
0: ogun
1: inu ile
0: eyin te nja mo loje mo binu o ko ma je mo mi agba ni mo wi ba hun won ni a mo loja bi ibo inu ile o se ri
1: be ni so lopo gba
0: akoko nu pe eyin okunrin feran ko birin o ko ni mo toto
1: ki obirin je eni to ni mo toto
0: wa
1: si afinju ta ti o mo si ogini ta because te ba ri opolopo obirin mi nta yo soge to ba njade e ri pe obirin lo tan ta yi
0: alagba samuel olusegun iyanda awon eyan kiyin o lori facebook oladapo isaac won ni a mo kiyin oluwa gbenga okiki tejumola olaniyan abdurasaki agbarere leader agbarere nu won kiyin prince owoyemi wa si o lakunle awon na kiyin the prince won kiyin o awon oni buredi abayo mi bread o na ni a mo kiyin o pa won wo yin ketekete bayi
1: adupe po
0: e te waju
1: ajo mo gbagbaje
0: amen
1: so bi mo se so lo nipa neatness yen sa lopo gba e ri po birin mi yo neat nta oge ta bo te ba wonu ile ile o se ri gbogbo ile yi je nkan to je pe obirin gbodo fi ki oko down ko birin je ni to neat ninu ile neatness is very important.
0: Gbogbo eyin iya wa egbo o eyin te nlo ile oko na egbo ki se kakan mo kunju kakun te nikan kinu ile omo to
1: ni ka mo gbe neatness wa lo ta oko la need ka mo neat si itako ni a need oge si
0: e ninu e ja mu koko keji
1: so ki lo papapa si ori e keji ta ba so nipa ife love on to so mo ife o po
0: o da
1: nipa ki yan wa caring fun family and the attention fun ile
0: foko
1: ninu ile ki se pe kiyan ta ba ni so pe kiyan nife si oko eyan o gbodo nife oko e ko pay attention si ke se pe oko pe mi raye pe mo nlo si binawo loni mo nlo binawo lola anti o ni tumo oko to je to jo lori enu okunrin like obirin so pay attention si won ki se pe ngba ti a ba need attention yawo wa ni o wa di pe yo mo wa awon excuse na ni o ni time yo mo wa awon iregbe kan lo gboro eleyi o mo ko si wahala ninu idile so gege bi number 2
0: pe en fe ki awon obirin wa ki won o fun wa attention ki won o fi yen se eri ife pe an ni fe wa dada
1: kan de wa caring fun
0: ki a ma
1: care fa wa baba ati omo
0: ninu ile

0: odi meji o
1: odi meji ba yin e keta sa a fe ki obirin wa obedience and respect obirin gbodo ni teriba ko mo bon se teriba bon se bowo ibowo because loko gba e ba wo oro ti o toro ti o to nkan ti ye ko fa ituka ninu ile loko gba lo mo fa ituka ti o je pe to ngba ti o ba si bo fun gege bi olori o ye ki obirin ka mo awa okunrin ninu ile wa gege bi pe ba le mi leleyi mo gbodo bo fun mo gbodo respect e
0: okunrin fe ki won ma respect ohun
1: yes because awa ni olohun
0: kekere
1: kekere fun awon obirin obirin to ba gba be mi ro po le ni problem ninu dile because ologbon obirin lo mo kole si
0: eyin ya wa gbo yin le gbo asi oju opo le e da si o eja te waju
1: so
0: elekerin
1: elekerin sir obirin gbodo wa submissive and satisfaction obirin gbodo wa submissive si oko because te ba
0: leyin po nbowo fun
1: leyin to nbowo fun
0: ko tun fi ko
1: gbodo fun ni
0: oni teriba
1: ko ni teriba fun
0: ko yonda re fun
1: ko yonda re fun yo da fun yin
0: iwo lo ni mi
1: iwo lo ni mi iwo lo le decide fun mi I can't decide by myself so gege bi oko yes o gbodo take permission whatever where to ba nlo
0: o da
1: ti se pe oko kini emi egbe kini oko fi mi si gbogbo ru awon eleyi ara n to nda leru niyan
0: an ti o si Nigeria na nki yin won ni ambassador gbogbo awa oko re o ete waju amen
1: so gbogbo eleyi o je nkan ti awo oko mo nfe ta ba n anywhere ta ba n lo abi ka gun ka gba ohun ri o fe pe to oko mi toko ba ni mi fun eni aye lati lo to lo yi o nkan to fe se yi mi fe ko da o le obirin to ba se gbogbo ru eleyi mi ro po le ni problem
0: number 5
1: so ni ipari gege bi number 5 pe to toropo bo kin ge ni kukuru ninu idile okunrin a mo n fe ki obirin je eni ti o wa understanding
0: okay
1: to get wa concentrate
0: emi gbo ti andasa kan lori ayelujara won ni understanding woman kini kan ti se ni jeta kini kan se lana awon obirin won ni awon ogbon kankan mo o
1: Mr. Kobi ko
0: awon understanding o
1: Mr. Kobi ko ri be
0: adua mi ti gba seri Mr. te n pe won mi lenu jo meta yi
1: boya kin so pe alagba alagba
0: ete waju
1: so agbodo wa understanding
0: understanding
1: o gbodo je nkan ti agbodo dawo le gege bi lati bi idile wa mu because oko ti ko si laarin oko ati awo ti o ba si understanding
0: ko ni fese mule dada
1: idile yen ati fese mule re o soro die so
0: ni nteyin okunrin nfe
1: gege bi nkan ta wo okunrin fe
0: list yon po o
1: so
0: se si ro pa won ya wa ile se gbogbo nten wi
1: kilode nkan to rorun se ni nkan to rorun se ni
0: eni ba se ru nkan te wi ni won pe ni obirin rere
1: ni won je obirin rere
0: lord e oko
1: gege bi oro olorun se so ninu alquran ni ati ninu bible mimo
0: oda
1: akobi
0: yes sir
1: yes sir kin fi yi kanle ninu nkan to tun won didi le mo ti awo okunrin ta mo nfe to se je gege bi ilana olorun oko ati ya ogbodo wa pray together
0: kan jo ma sadua
1: olugbadua because a o le
0: kishan ti won mo pepe ko je agbadua ti o mo pe
1: beni
0: gbogbo lana esin lo fa yadua le
1: beni
0: awon ti bile
1: muslim or you are christian
0: awon ti bile won a mo wure awa muslimi agbadua
1: gbogbo ona kan ta ba mo lati fi agbadua a ni lati mo agbadua papo gbogbo eleyi lo mo so idilero ti awon okunrin de fe first awon okunrin a tun mo n fe ki obirin ko mo gbadura fun wa
0: pe kan yawo yin o tun mo gbadura fun
1: be ni either boya wa nile abasi ni even ta ba koda bi okunrin ba nbinu ta n ri pe obirin yin si n gbadura fun mi despite pe mo wa ni situation ti mo leju die si Mr. Kobi ko si boju yen se we lele to yo wa le
0: yo calm down
1: yo calm down
0: e seun ama awa okunrin na to n fe ko benin o rewa o bọlọrun ba se larewa inu na ma da bibo
1: be ni
0: ko si mo be wa ara re je
1: ko mo
0: ko mo fi ose ko se
1: be ni ko mo ko
0: ipara ki para ki won mo be wa je
1: be ni
0: a le ka gugu e tan o ama won ba ite mu ina ya wa ti rira won he nbe olorun ma je oro pada fa ariyan jiyan lale ama asoju opo le in fa koko le daada ti awon iya wa no dasi awon okunrin bi ti wa na se wa ri kini n teyin okunrin korira tori be ba ni n te fe e lawon nkan na te korira
1: beni
0: se le ba mi sare ka bi meji meta ninu awon nkan te korira ki awon ti won gbo wa yi ki won le ba wa fokan si papa julo awon iya wa eyin okunrin tin so ife enu yin ba awon obirin no so ti an fe o anti ti so ti an fe are ni love language nkan kan ka ma re bun wa fa won ka ma karin ati se bi o se ti o ti ni ma lo bi osu die seyin kini teyin okunrin o fe
1: Mr. Kobi
0: yes sir
1: o po o ma ge kekeke
0: e ba mu
1: so ta ba wo gege bi nkan ta wo okunrin ta fe a o fe ki obirin te ba wo lopo gba ko dun ta ba wo mo le so pe 99% okunrin lo mo yet pe ko benrin ko mo maramu ki dressing obirin ko mo jo ko mo dun ri a mo fe ki yawo wa ko wa presentable
0: ka maramu
1: de wa recognized so lopo gba e ri pe obirin mi ni ni ojo na ara problem to nsele ni
0: okay
1: obirin mi lati ojo na yo maramu to je pe yo wo pe but after to ba denu letan ya do ti de ko si mura yen lo titi mo gbogbo yen lo je to instead okunrin o fi tun mo ri obirin mi ta ti o tun fi mo wu a fe ki yawo wa ko mo wu wa amo ngba ti yawo ba wu yan mo nu le to ti change system
0: wa la denu
1: o si ba bo lati ona
0: settings ti daru
1: eleyi
0: won ni a mo ki olukade jeba won ni ka ki alejo wa dada olugbe olugbe mega okiki okan nu awon atokun eto ni ikani wa ina ni won mo wa se to nbi won ni ka ki pe olorun yo ma ti yin leyin o ajibola esther oluwa se yi awon na ki awon eyan ko repete en le da ko won tan ete waju awon teyin okunrin ofe lara obirin
1: yes number 2 Mr. Kobi
0: yes sir
1: behavior and character obirin a mo nfe ko obirin je ni to ni
0: to
1: mo wa wu
0: to mo wa wu obirin o ba ni wa e kori re
1: to ba je ni to je pe ko mo wa wu ninu ile ati laarin molebi ti so ba laarin family o je nkan to okunrin so dislike lopo gba so a mo fe ki obirin ko je ni to ni iwa rere to de ni good character to je pe yo le bowo fun molebi yo le respect awon obi oko yo le respect molebi yo le jeje bi eni to je eni wa rere
0: kini nkan te tun fe lara awon obirin
1: lopo gba mo ma nwo pe ga ba wo humanizing
0: okay
1: humanizer
0: okay ka won awon okunrin awon obirin
1: yes
0: ti won ba je
1: alagbere
0: ah eyun buru die o
1: so a ba ri pe lopo gba ti obirin ba je woyin wo hun okunrin so dislike gboguru awon irugbese won yi o de je nkan to saba mo nda ileru
0: n ta awon alakowe mo pe ni infidelity nu
1: yes humanizer in the family so
0: okunrin ni awon ma se humanizer awon obirin ni won mo pe won ojo looto
1: Mr. Kobi
0: wo yin wo won
1: awa mejeji na la jo
0: ni o da okunrin o fẹran re obirin
1: o da fọkunrin ko de da fobirin so o se pataki
0: e seun
1: ki gbogbo ru eleyi ko
0: mo ro pe gbogbo eyin te n gbo wa na e n ba wa fi oye gbe bo die die e te si waju sa
1: Mr. Kobi lara e to birin o ba tun wa good fairing gbogbo eleyi o ma so daleru lopo gba
0: ti o ba ni beru olohun
1: ti o ba ni beru olohun
0: en ti o ba ni beru olohun ko si ti o ni le se o
1: ko si ngo ati o ni lewu
0: mi ani olopo ko e
1: wa yo si emi ti o le gberu eni ton wo
0: eh
1: ko si emi ti o le lo si mo le bi ati somo so gbogbo eleyi o se pataki fun obirin ta mo fe kari ni aro obirin
0: e seun e je kin sare si oju opo le awon obirin ni ti an fe wi awon okunrin ti an gbo wa nle ni ti an fe fikun se ri ninu gbogbo nti baba yi ti won je asoju awon okunrin lale yi ti an ti so yi e ma tun fi kankan kun mo ah e ma tun ti won ti so nso mo to ba la fikun te fe fikun e ba nlo sori koko oro ohun kama tori an ti an fe gba mara won le radio mi ti ni o ka le bo sabala keta abi nti mo wi oye yin be ba si ni beere fun won e ba n rora lo sori ibeere yin so se ka so le bi ede awusa e lo sori ibeere yin tarata n so se un ta awusa ni 0913655692 eyin te ba lanfani ati wole e te latejise sori WhatsApp to wole sodo wanbi iyen 0913655864 Hello, Ekale.
2: Hello, Ekale.
0: Ekale, ma. Yes, ma.
2: Muki, Akoya.
0: Eshun. Ibeere ni eni abi afikun abe fe tako lara nti an ni e ma se teyin ro pe ko se se.
2: A mu fe ki en te gbe wa.
0: Eshun popo. Adupe o. Show when you get so look on you for what? Until low 0913655692 number Tefi Dasino. Baba would you ago? What you wrote to him? Jen Saria, Seka Puluwaja. Could I can't ya ya ye tiru tiru? A show, mumbo.

0: kaabo lati eka ipolowo oja alejo wa na ni alagba Samuel Olusegun Iyanda won tin ba wa soro lori awon nti awa okunrin reti latodo yawo wa kidile o le ma dun ko ma dan mana mo ni beere meta ni ma bi mo ti bi yin meji o e je n beere eyo kan si ki n to tun gba pe awon eyan be loju opo repete won o gba to ipe bi 5 si e ma kanju erakun tawon obirin ba se gbogbo nte wi ti won si se awon nte ni won ma se se yo je ki eyan okunrin ke ma wo ta ni abi yo je ki bagbepo odun abi kini anfani re gan tori awon obirin won ko leta si mi won ni etuke be fori se forun se fokunrin tinu won na won o se eti oni fowo nje le oni fowo nje le tinu mo kan ma da gugu e sagidi ah obirin kan soro ni jo ni o si nsunkun ni a ni kini baba labaja yo je iya yo je wo ya mo ni kilo de oni ah n fowo lagba ohun loju opoju kini tawon obirin ba se won teni won o se kini o sele ati pe kini o ni je o sele
1: sister call ah ezun mi ro pe ta ba wo pe to gbogbo aduru ta kakale yi obirin o le practice gbogbo ru awon kan yi yo tun le je ko si tun wo pe ah ita lo tun ku to won o tun ma wo
0: Be eyin okunrin oni wo ta.
1: Gbogbo eleyi ara won to je ohun to le to je bi ki. Fun idile ni ile fun obirin. Lati fi le ki awon okunrin down ninu ile.
0: Awon eyan be loju opo. E ka le o. E ti wole o.
2: Mi ka ko ni e ku tu.
0: E seun.
2: Olorun ni ki to je.
0: Ami o.
2: A
0: ti ojo mo te gbe wa sinu ti
2: awon
0: na n gbo bayi e gbe kini se ti ile ato
2: na mi ja o ami o o ti mo se ko mo se mo ti e
0: seun
2: e fe e fe fikun ni e fe yo Bí èèyàn ṣe gbogbo ilé náà, ọkùnrin tó wò fún mi. But ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ wa láàrin náà ni wọ́n pe obìnrin tó jẹ́ olóòótọ́ sí Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ jẹ́ olóòótọ́ sọ́lọ̀ tó jẹ́ olóòótọ́ sí ara rẹ̀. Kò wá jẹ́ olóòótọ́ sí ọkọ. Torí ẹni tí ò bá jẹ́ olóòótọ́ sára rẹ̀ kò lè jẹ́ olóòótọ́ fọ́kọ rẹ̀. Ẹ̀yin dáàmú lágbára wọn.
0: Ẹ ṣeun. Àwọn obìnrin náà ni wọ́n tún
2: Bẹ́ẹ̀ni, orúkọ tèmi ni Prọfẹ̀tẹ̀ Elizabeth Abiodun láti wá.
0: Elizabeth Abiodun, ìyàwó ilé kan.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ṣeun ojú òní tìyín. Dákun, ṣé a ti ṣèpátí òun ni àbí ń bọ̀ lọ́nà?
2: A ti ṣe kọjá ká.
0: Ó dùn mí, ẹ fún mi màlúù jẹ, ẹ ṣeun.
2: Ẹ mọ̀ bínú sá.
0: Ẹ kú náwó, gbogbo wa lágbẹ̀yìn arúgbó wa.
2: Ami ami.
0: Zero 091-36-55-6952 Ni ti iwoye alejo wa alagba Samuel Oluwasegun. Iyanda won ni beyin iya wa ba le se wo nta wi o si nde yan tun wa lo ta mo.
1: Beni.
3: E kale o.
0: E kale sa. Mi o gbọ́ nte wi o. O ja pọ̀ nbẹ̀ hun. What can I do one day? Ọ̀rọ̀ ti yin, ebo yin n fẹ́ lagbara ju mi lọ alagba tóbi. Àmọ́ bó ba di abala ta fẹ́ wọ̀ yìí, wọ́n ka ọ̀rọ̀ yin jáde àwọn èèyàn tún dá si náà. Akobi, the only thing require of woman by husband is submissiveness. When ko bini ko ni bowo foko ko yondare foko ayo ba mere lati ga kan bi ani won fi yun ranse o e ma binu bi an ti kokoko na moka mo wa tu e ba fi igbo Goke Williams oda leyin eto e pe number won pe number kin to ku lori eto e seun e je awo nti eni yi fi ranse o boya nta le gba wole nisin na ni
3: Mr. Akobi, a quinto. A long of when you see. A long set of my brain, she ran by a law. But they said to see you. Jaddy Walley, no my jazz ayo, no my jazz siri, as an essay you lack by a law. And it is woman, as an ethic, Jumala is sharp.
0: A shame, Emma Ban law, sorry, cocoro. I can't see a nilori to a pogan. In canta, nipple pot nanny a coco. Shetty bo, a shame would do well. Olorun o ba mi wa pelu eyin na Olorun ba n dupe fun yin alejo wa
1: yes sir
0: laarin iseju kan e ba n gba gbogbo awon ti won gbo wa yi ni moran ka ma fi yun se lo en fe kolode o mu yin lona le
1: si wa la
0: yes sir
1: mo si so lo le kan akobi ki fi kase ibere te ibere nle mo so le kan ninu ipari oro mi lara awon kan to si pataki koda ki okunrin je omu ti ju kini yen lo ti obirin ba je ni to n pray fun oko e ko si gbogbo eleyi o ma pe lakaya okunrin wa le lopo gba
0: ki yawo ma fadua ran oko e lo
1: fadua ran wa lo
0: ko si n tadua o le se o
1: ah oko mi o ko si eyan daada o je eyan daada o despite pe won ti en gbadua fun ko si labe bi gbogbo e se wi le ri eleyi yin je gbo iranlowo to le help wa fun idile to le je ki oko ko ton le pe oko wa le fun instead ti o fi mo wo ta so to gege bi moran mo gba gbogbo awa baba baba wa momo momo mo gba wa moran idile we ni kokan wa ko ni baje loruko Jesu
0: amen
1: so ta ba wo to oro Olorun ni ologun obirin
0: oko ile re
1: o ko ile si ori apata asiwere obirin asi fi owo ara re
0: tuka
1: dawo so loruko Jesu idile owo ni dawo
0: ami o
1: so o se pataki because obirin ni ile o Mr. Akobi ka so fat
0: obirin ni ile
1: obirin ni ile ti ile o ba doda e je ka wu iru obirin wo ni iya to wa ninu ile because ti iya o ba tobirin o ba si nle ti o ba je obirin to dile mu gidi ile yen o lagbara so Olorun o ba wa di ile enikan kan wa mu ro awon obirin e dakun e je ka di ile wa mu ka je olotito si gbogbo nkan ti a pe wa si akiyesi yi
0: mo dupe o
1: awa baba na to ipenija ni ile ije fun wa Olorun mo ran wa lowo
0: amen e seun adupe o adupe pe a pe yin e je wa Olorun pon yin le o ile atona yin o ni daru ini ajo ife yin yo ma dun si gbogbo n tembe Olorun fun ni daada Olorun o se o eyi ti elefe Olorun ba yin gba be yo po un na o fe fun yin n te fe o wa yo wa n te fe Olorun yo lo awon omo yin Olorun ba yin wo won o e jere won eteyin ati yawo yin
1: ami ateyin na
0: e seun popo ani n ta le fun yin bayi amo awon n ta ju sinu afefe yi Olorun o so di popo yo si fi a messi Olorun to ni kun faya kan ti sama bere giga lowo re to ni kun awa Olorun gba be e ta wi ko Olorun gba be e seun o di gba kan na ka fayo pade eto kasun layo nte si waju abale le keta mo fe wo yi o atemi ati yin la jowo be

0: Oda be ba fe be o ba wo eyin na pe e fe mo salagbata won Abayomi bread e le pe won lori 070-66-722-755. Tori akoko wa, e je ka tete bo si abala eleketa. Lodo eni ti nfe imana, lodo gbogbo eyan omo Nigeria. Arabinrin yi won so nti oju won ri nle oko. Won si nfe imana latodo gbogbo eyan omo Nigeria. Edakun, e ma daro idami o. Bo ba se ri lokan yin ni ka eso. E gba won moran. Arabinrin ohun ati bi ose kan abo si meji ni won tin duro pe eyan omo Nigeria edakun oro yi ntin si awon ni
1: lori ti
0: fejo sun awon obi oko won so oko oyi pada o ti fejo sun awon obi ti e na won pe won papo ama o ko si yi pada o tun wa lo so fun iya re n pe wo omo o ni fi bele na ni omo fori ti na ni kulo ko won wa se bayi kini won ti su ohun o ti su oja ti o nta oko tun gba nbe oni kini ko won se eyun akoko eni keji eje kin je egbe ni la mo ni moranna ko to di pe ma ka teni keji jade awon fi yun ranse sori WhatsApp wa ni 0913655692.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Hello.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: I don't know what to do.
0: O ti fejo sun awon obi ti e na ko si ipada kankan o tun wa lo baya o n pe oro ti so won yo ni ko mo foriti amon won mo n to n fe se bayi Olorun o

adupe o lọwọ gbogbo eyin tete ate jise patapata gbogbo eyin ti e pe adupe o adupe o adupe o adupe alagbabayo asola amuludun ti wanu e mo seun ayorin de ife oluwa toluwa se olaiwola ife oluwa adirogba samson oluyemi abayomi matthew adeniyi gbogbo eyin eyan ti won o le da ko tan be se nwo te n se e te n follow oju oni ti yin o gbogbo daada te n fe lodo olohun yo se fun yin gbogbo wa ni n toru yin loju abe fe ba tokun soro leyin eto e ja jo soro lori 07037944104 mo follow nbe yin o namba yen ko ni won fi da seto amọ boyo ni nte fe ba tokun so leyin eto kasun layo ale monday abe ni nte fe ka won yin o gba yin ni moran si lale ojo monday 07037944104 opataki lowo ile ise olokan ojo kan ti won poluwo oja lori eto yi e seun o oju oni ti yin ara mi bread jan ko bread wa adupe awon b and g ti an se onje nkan osin adupe lo yin oju oni ti yin oloyede seye jacob akobi mo lebi balogun fe lalale ojo monday le pe mi o e seun ka fayo pade lojo mejo Diamond 88.7 FM. Ikani to tawon yo yi na ni. E da kun e mo yin ku o nbe o. Ka sun layo.

Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.